0: Ayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naana ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy
2: FM. Pag-amping sa maayong panglawas. Ang programa nga magaisgot sa inyong ginahambin nga balatian, pag-amping sa maayong panglawas. Hatod ka nato sa Yaki Wellness and Medical Clinic, kauban sa Binger Villa. Pag-amping sa maayong panglawas.

0: Oras mga kaisunan, alas 8:01 na, no? Welcome sa itong programang Pagamping sa Mayong Panglawas. Nag-iatod sa inyo ha sa Yaki Wellness and Medical Clinic. Nga makita diha sa may Barangay San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Mga kaisunan, na adlaw Saturday, 22 na sa bulan sa Agosto 2026. Kininyong dandalandan. O siyempre, atong kauban karon ang ato ang Dr. Gikan sa Yaki Wellness and Medical Clinic. Doc Nay Bing Herbilla, good morning.
1: Good Happy morning. Saturday. Yes, good morning Dan. Happy Saturday. Medyo lumabas si Haring Araw ngayon.
0: Nagulat ba dito?
1: Kahapon, nagulat na lang ako. Biglang umulan pagkalakas-lakas, tapos biglang huminto. Noong isang gabi, nakarang gabi, oo. Pero minutes lang. Minutes lang Dan. Pinahirapan niya lang ako, nagdilig ng anong halaman ko. Tapos pagkatapos ko, dilig after 30 minutes na po.
0: Sana all. Nag-ulan. Dari, wala, Jude.
1: Wala, Jude.
0: Taligsik lang yata to.
1: Ay, nung isang gabi, malakas ang ulan, minutes. Pero kahapon ng hapon, umulan din. Ay, mga tanghali. Umulan, pero hindi naman tawag na ulan yun. Hindi naman nakakabasa talaga eh.
0: Parang ano lang, no?
1: Parang bigay lang ng sakit.
0: Pagkasakit din na.
1: Ayaw naman ang sigaw ng lupa, no? Oo. Ang kawawa sa Maynila, Luzon, no? Matapos ang ulan, bumaha, matapos ang baha, init na naman ngayon. Oo. Pero bago natin makalimutan, Dan, I would like to greet all our listeners. Good morning po. Sa
0: good
1: mga
0: morning.
1: Nakikinig, yes. Opo. Sa unahin ko yung aking kasamahan sa kanami.
0: Si Manluod ba?
1: Oo, Manluod. Kay Nining Kabatlao, siyempre my greatest assistant sa clinic po. Mm-hmm. Good morning. Tsaka kay G. Marie sa Kanami Marketing, si Cardo, siyempre. Sa lahat ng mga taga-Baugo, sana po nakikinig po kayo. At tsaka siyempre Dan, sa mga magmula sa Butay. Yes. Marami pang hindi nakakalam na nandito na ako. Kay Ma'am Mercy Tanding, good morning po. At saka kay Sir, nakasamahan ko dyan sa Kanami Building. Ano? Nakalimutan ko, pili Jano. Mm-hmm. Sir Jano, yes. Yung nakatira dyan sa ating boarding house sa Mayaki. Okay, good morning din po sa mga taga-Pichon. Marami-rami na rin ang nagpakolonik sa Pichon at saka siyempre Palmahil. Good morning po sa inyong lahat dyan. Hanggang sa San Isidro. Ay, San Isidro, San Ignacio pala. Oo, sa mga Estrella family. Good morning po sa inyong lahat. At siyempre dyan, sa lahat ng mga taga na kanami dito sa atin. Good morning. Kung mayroon tayong mga guest, good morning po sa inyong lahat. At saka mga taga Caraga. Kay Sir Chris, kay Ma'am Mayet, kay Ma'am Mayet na ano yung sa police station. Good morning po sa lahat ng ating kapulisan. Siyempre, pasalamat tayo na patuloy nilang pre-proteksyonan ang ating bayan, ano. Good morning po sa ating mayor. Tsaka siyempre Dan, sa iyo good morning din.
0: Oga, Sabado na po, no? Isa ka semana. No, nga ang panahon perting inita.
1: Gani?
0: Oo, no. Hangtod karon mabati jud nato murag El Nino na jud, no. Pero unta, maulan-ulan pud panagsa. Kaya to mga tanom sa palibot nga kuana nga uga na, no. So, kamusta man ang ato ang balatian? Okay na ba or nabata karon sa banig sa balatian? No? Get well soon, no, sa mga
1: may sakit,
0: no? Og syempre, ang ato programa, pwede mo mo-join, no? Sa pagpaabot sa inyong mga mensahe, pwede nyo i-send sa 0936-4200752. Og sa Facebook pod, no? Apuhon, ayos sa nato itong mga gagamitan sa live, no? Kay mag-live ta sa ito ang programang Pag-amping sa may Panglawas.
1: Yes, Dan, dagan na gayang yung ako pwede daw sa Facebook tayo mag-live kay wala na daw sila'y radyo. Opo, at saka mahirap daw ang signal sa radyo. Maayo daw sa may wifi, sa Facebook ay naay wifi. Oo, mahirap naman talaga ang data ngayon.
0: So, yun, no? Mga kaisunan, no? Ang ato ang programa mo accept og mga pangutana na, no? Basta problema panglawas, Doc.
1: Yes,
0: no?
1: Oo.
0: Okay, para mapaabot po namo sa inyo kung sa mga tubag isa ginagmay na tayo may advice gikan kang Doc og sa mga suggestion po, no, mga kaisunan. Text line nato 0936420075 og katong imong number, Doc, basta pwede nato
1: mag-air karon 0995-598-0455. Otro na ako, 0995-598-0455. Ang akong Facebook, Bing Doc Nay Herbilia. Bing, B-I-N-G, Bing, another word, Doc Nay, tapos Herbilia. Oo, kasi naay, tagang mahirap talaga ang data, no? Mahirap talaga ang data, so wala tayong magagawa, kailangan natin mag-Facebook, kasi marami ang Wi-Fi, at saka may di ba natay free messenger? Oo. So, bisag walay load, nakaka-chat, nakaka-send ng message.
0: Ayun.
1: So, mag-message lang kayo kung unsa inyo nga mga pangutana.
0: Oga! Sa itong mga kaisunan, ano, ang ito ang clinic niya sa May Bogo, San Antonio, no, sa Kanami Marketing. So, sa gusto magpakonsulta, no, anytime today, no, paguman sa ato programa, mga kaisuna. So, ang atong isugutanan karong semana nindot ni kay ako'y mga kailang nakakuan ba kanang ingo nila, Doc, is naroslay fatty liver, no? Ang akong pangutan, unsa ba yun ang fatty liver? Or asa na makuha, unsay rason nganong naay fatty liver ang isa katao?
1: Yes, murag dagan-dagan na baya may fatty liver karon, no? Sa una murag dili man na mapansin. Sa unang panahon.
0: Murag,
1: pero karon
0: wala lang, no?
1: Yes, murag kanang hindi dili na 50-50, murag lamang na jud. Murag lamang na jud ang may fatty liver. Kay siyempre mga pagkaon nato pero lahi man jud. Okay. So unsa man jud ang fatty liver? Ang fatty liver, buti pa sabot na itambok ang atong atay. Binalot ng taba. So kung kanang mga nagakatay o baboy, makita ni mo ang atay, di ba pino? Pero na ay magbalot nga taba. Ang tao mo na ang fatty liver kung sa tao pareho lang.
0: Naitaba
1: ang imong atay. So, unsay hinungdan? May pangutana dyan, Dan, di ba? Unsay hinungdan nga nung naga-fatty liver ang tao. Daghan kaayo ang mga cause. Pero ang una-unang hinungdan din ha, naatay ginatawag nga inheritance pod, no? Genetics. Pero aside from genetics, kadalasan yun acquired. Kanang nakuha nato sa atong mga ginakaon adlaw-adlaw. Kay karon kung sa unang panahon ang pagkaon sa karne murag talagsa ra kaayo, magkatay lang og baboy ang sa probinsya, di ba? Magkatay
0: yes,
1: lang ng baboy, usa lang ta maka kuan, maka tilaw og karne. Nagani ko istorya ana dan. Ang baboy sa unang panahon makatilaw lang og karne sa baboy kung naay kasal. Di ba? Naay birthday o kung mga dato-dato o naay patay. So karon kay may isa ka bata, iyang classmate, ni agi sa ila, na ginuktok ang bata sa hagdan kay, sa pirtahan nila, kay namatay iyang inahan. Wala siya nakatingog, ana, iyang classmate. Uy, nahambog naman ka, kay namatay imong mama, bantay lang kag mamatay po na akong mama. Kay di, wala siya nagtingog. Nagkatay daw sila baboy. So, nahambog kay nakakatay og baboy. Joke-joke lang, pero tinuod na nga joke, ha? Okay. So, buti pa sabot, too much eating of fatty foods, oily foods. Kaya ang karni sa baboy, mamantika dyan na siya. Di ba, dili pwede ang baboy nga walay mantika, maot ka onon. Tingnan mo yung baboy halas. Di ba, pa ang walay taba. Tugon nga wala gakaon o ka ng mga, ang ginakaon nila puro mga damo. Ang diri sa atoa, ang napansin ako dinhi, ang mga baboy diri, ginapakaon nila o ganang niyog, kinakayod nila, so may fatty yan. Sa amin naman, kasi ang mga baboy doon, yung mga tinatawag nila na mga, yung mga tawag nito, yung laundress, Susana. Kanang mga poultry pigs, no? mga hybrid, ginapakaon yun na sila og feeds. Mm. So, gina-injectionan pag yun, mauna nga tambok kayo ang kani. So, kung kita mo kaon ta og kani every day, dili malikayan nga ang atong tinai, ang atong atay, I mean, magka-fats. Nga naman, ang tanan nga isulod nato sa atong tinai, maupod ang i-distribute sa tinai nato pinaagi sa atong blood. So, since ang atong atay, isa sa mga nagasala or nagatunaw sa atong kinaon, unsaon pa man pag ang ginasala sa atay nato, mao ang tambok.
0: Mm.
1: So, asa na mo ato, dito na siya mubdikit sa atay. Por iso si atay ang nagasuffer. Ang isa pa kahinungdan nga nung naga-fatty liver, too much drinking ng alak.
0: Uy.
1: Oo, makasira Uy. Ng liver.
0: Amo ha?
1: Bato-bato sa langit. Ang tamaan, huwag magagalit kasi meron akong kilala niyan eh, katabi ko lang. So, medyo dahan-dahan na sa pag-inom ng wines, mga liquors.
0: Mm.
1: Oo, nakaka-fats, nakaka-destroy din yan ng atay.
0: Mm.
1: So, prolonged fatty liver, kanang dugay kaayo mawala ang fatty liver, nagkukos yan ng liver cirrhosis.
0: Mm-hmm.
1: Unsa ang liver cirrhosis?
0: Kana siya kanang malala na dyan na siya.
1: Ginadaot niya si atay.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang atay nato pino, kung makita ni mo ang picture sa liver cirrhosis, nagadaot, buhusi o alak ang imong at ang atay sa baboy. Unsa may tabo. Di ba mag-discolor?
0: Mm-hmm.
1: Hangtod nga magkulubot-kulubot-kulubot na siya.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, hindi na siya buhi. Namatay si atay, namatay katong mga cells nga dapat mauto ang nagadetox sa atong dugo, nagatunaw sa atong kinaon, kay gikan kay atay mag-release na siya og bile para pantunaw. Unsaon pa man ni atay pag-release og bile kung siya mismo damage na.
0: Mm.
1: Okay? So dapat ingatan nato ang si atay. Ang isa pang cause dan.
0: Mm-hmm.
1: Stress.
0: Oy.
1: Yes. Alam nyo ba na may tinatawag kaming mga liver spikes?
0: Mm-hmm.
1: Okay? Kung tingnan natin sa laboratory, makikita mo yan yung mga parang lines. But ipasabot, the liver is already affected. Yung moods natin, nakakapikto po yan sa atay.
0: Mm-hmm.
1: So kung palagi kang umiiyak, palagi kang nagagalit, palagi kang namumroblema, naaapiktuan din si atay. Mm-hmm. Kasi stress is one among the causes para madaot si atay. Yung tinatawa natin liver stress.
0: Mm-hmm.
1: Por iso, may kasabihan kami na meron kami expression, laugh. Because di atay, hindi maalam ni atay na ang katawa mo is pike.
0: Mm-hmm.
1: Oo, so kailangan mo maging masaya para maging masaya din si atay.
0: Mm-hmm.
1: So, isa pa kahinungdan. Kasi dami ang cause, hindi pare-pareho. Mahilig kang uminom ng mga tambal. Sag unsa na lang nga tambal imong imno, nakakita lang ka dito, ay nag-ano si Marie, kani-kani, maayaw ni nga tambal ba? Kay katong si Kuan gani, nag-ayaw, mauni ang giinom, inom po gadayon. Nga wala man po kay diferensya. So, kay ang mga sakit sa tao, maaring pare-pareho ang symptoms, pero iba-iba ang cause, iba-iba ang hinungdan, no? Iba-iba ang hinungdan. So, dili tanan nga giinom ni Maria, inumon ni Pedro. Kay lahi-lahi ang sakit ni Maria, lahi po ang sakit ni Pedro.
0: Mm.
1: So, kung ikaw, gamay lang kayo nga diferensya ni sakit lang ang tumoy sa aming buhok, inumdan kag pain reliever, may posibilidad nga madaot si atay.
0: Mm.
1: See? Ang isa sa mga synthetic medicine or too much medicine, kahit butang na nato, supplement, mayon ka, supplement ni siya. Pero kung sobra, nakakasira.
0: Anong sobra na, Jod?
1: Anong sobra na, Jod? Kaya na may uban nga, kagaya ng may angkel ako namatay because of, isa din siya sa radio announcer.
0: Mm.
1: Okay? May program siya sa radio sa Coronadal every day, every 6 o'clock in the evening.
0: Mm-hmm.
1: Pag uli niya sa balay, kapoy. Kay mo drive pa man siya.
0: Mm-hmm.
1: From Coronadal to Jensen, so medyo malayo-layo yun. So pag-abot niya dito, mainom dahil siya o pain reliever.
0: Uh-huh.
1: Hangtod nga, nabulok ang iya, nagsakit yung kidney, nagkaroon siya ng problem sa kidney, and then nabulok yung tawag nito, yung bukog niya, nagkaroon na naggabok ba?
0: Uh-huh.
1: Anong to sa tawag na diri? Ni basta ni, ano siya parang madug nadugmok kun sana basta kunting diferensya lang na nahumok ang iyang bukog nadaot because of too much pain reliever. So tanan nga bagay nga sobra nakakasira. Hindi naman ibig sabihin na wag ka talagang uminom kasi hindi rin maiiwasan yan na may mga salo-salo, iinom ka ng alak, kakain ka ng pork, kakain ka ng beef o ano dyan. Pero not always. Maugani nga gina-advise na to nga ang pagkaon, kailangan everything is in moderation lang. Moderate tamang-tama lang. Kailangan balanced diet. Diba? Ang inatawag na to, balanced diet. Nga naman, kung mukaon kag karni karon nga adlaw, dapat naa kay prutas o gulay.
0: So balance
1: gihapon. And then drink a lot of water. Kay dili lang na hinungdan nga kanang nagkaon ka karon lang magsakit dahil ka. No. It will take time. Kay ang sakit dili ba na siya, dili ba nato may balaan nga natay sakit sa atay. Not unless na ay mga symptoms. O adto na ta sa symptoms.
0: Unsa mga kwando?
1: Dili nato may balaan o sahay mag-corona siya or lalabas yan medyo may malala na. Okay, mag-start ka og kanang murag dili ka tunawan. Mm-hmm. Butod-butod imong tiyan. Unya kanang magkanang kaon ka magsakit imong tiyan. Unya mo ingon kang kabuhi, di ba?
0: Lain na dito.
1: Unya usay kanang mukato lang imong kamot, mukato lang tiil, moingon da kang kamot kani. Ay, salamat may maot kong kwarta. imong dai pasalamat ka kay nikatol imong palad. Kay may moabot nga kwarta kay sabi pag kumati daw ang palad, magkakapera.
0: Mm-hmm.
1: Yun pala ay may
0: katol imong baba.
1: Nanay,
0: may moabot ka chismis.
1: Karon kay wala ka kabalo nga epekto na dito, sign na dito nga naa na damage si liver. Oo. Tapos kanang imong pupo dili ka na maka regular og bawas. Maglahi na ang bawas kay kang sign sa atay kanang murog mutae kag kanang pasintabi sa kumakain yung ang dumi mo parang tae ng kambing. Oo, isa yan sa sign sa atay. Tapos mag-greenish ang popo mo, and then mag-ihi ka ng yelo for sa sobra na, mag-ihi ng yelo, mag-yelo ang mata, and then, basta magkaka-yellowish ka, akala mo, nag-convert ka na into gold.
0: Hepa ba na, Doc? Hepa?
1: Hepa, kasi sa atay din yan. Mm-hmm. Oo. So, karon kana magiging observant tayo, pag yan ay lumabas, ibig

0: Salamat ka kung walang cyst ang atay or walang bato si atay. Ang sasabihin naman nila, eh, hindi naman ako umiinom, bakit ako nagkaroon ng liver cyst? Mm-hmm. Ang tanungin mo, ano ba ang kinakain mo? Kasi kadalasan ang kinakain natin, puro meat. At saka itong mga...
1: Sana all meat.
0: Not ako, ang kinakain ko dyan sa may bawag ko, kuyog. Ang ano, yung mga junk foods,
1: mm-hmm,
0: isa din yan sa mga sumisira. Yung mga pagkain natin na mga dilata,
1: mm-hmm,
0: nakakasira din yan kasi may preservatives yan. Ang mga artificial sweeteners, marami tayong artificial sweeteners, yung pampatamis sa mga smoothies.
1: Mm.
0: Oo, nakakasira din yan. Kasi pag nasira na, si atay kasi ang sumasala, kaya una siya nasisira.
1: Mm-hmm.
0: Oo, siya ang in charge para tunawin si kinain. Kasi automatic si atay magtatapon niya ng bile para tunawin yung kinain natin. So kung si atay mismo sa pagsala niya, hirap na siya sa sarili niya, pinapahirapan pa natin lalo. So paano na lang natin maayos ang katawan natin, because atay is the second largest organ in the body.
1: Mm-hmm.
0: Yes, pangalawa, una-una kasi ang skin. Kung gaano kakatangkad, gaano kalaki, di ba may balat? So the largest part of organ of the body is skin. Pinakapangalawa is the liver.
1: Mm-hmm.
0: So kung ang liver, kasi napakalaki ng responsibilidad ng liver sa katawan natin. Kaya wag natin sirain, ingatan natin yun, iwasan natin yun. So kailangan, pag nandyan na yan, ano na naman ang gagawin natin? Doon na tayo papasok sa detoxification.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan natin tanggalin yung mga kinain natin na naging sanhi para masira si atay. So saan tayo mag-start? We have to start detoxifying our colon. Mag-umpisa tayo maglinis ng bituka natin. Sa anong paraan? Maraming paraan. Kaso lang, dahil hindi natin alam, mayroon iba dyan na iinom ng gata para magsigi kalibang.
1: Mm-hmm. Yung
0: paano pag nasobrahan ka naman ng kalibang? Di magkaroon ka ng mag-LBM, di magkakaroon ka, magluya ka, ma-dehydrate ka. Kailangan kasi ang hydration, kasi 3/4 our body consists of water. So kailangan natin uminom ng tubig. Ngayon kung kalibang ka ng kalibang, kaya na ako'y pasyente, ana, may nag-advise sa iyang isa ka naturopathic practitioner, mag-inom siya ng gata without food.
1: Uh-huh.
0: Yes, araw-araw yun. Tapos ang kinakain niya puro lang dahon. Yung repolyo, yung mga carrots. So, nanghina siya. Muntik na siya mamatay dahil wala nang suplemento ang katawan. Libang na lang siya ng libang. Hindi naman ganun. No? When we detox our colon, see to it na sa matamang proseso. Ang tamang proseso pag detox ng colon is 3 successive days or either 2 times per week. At least, matapos natin mga 8 sessions, 8 times, depending on the case. Kung mayroon ka ng sakit, mahirap na yon. Kasi meron tayo yung tinatawag natin na impacted colon. Ibig sabihin, tigas na, nanggahi na ang unod sa atong bituka. Hindi yan basta-basta matatanggal. Kasi minsan, sa 8 colonics, wala pa akong matatanggal. Dahil parang bato na doon. Kaya tinutulungan ko na yan, pinapainom ko ng mga pampahumok sa tinae. Karon kung ikaw magpataka na lang ka, baka may side effect din, no? Di siyempre, huwag kayong magkaroon ng self-medication. Na may makatabang ka ng tawag na to, virgin coconut oil, VCO. Pwede ka mag-inom, ana, para nga maghumok ang tinae.
1: Mm-hmm.
0: Ang unod sa tinae para makabawas ka, pwede ka kumain ng fiber foods. Pero kung malala na, kailangan na talaga ng tamang proseso. That's why mayroon tayong ino-offer na colonics na makatabang para mabawasan ang toxins na naana din na nagpuyo sa imong tinae, mga impacted ng mga toxins. Para nga malimpyo ang colon nimo, para malimpyo ang i-distribute ng colon sa atong lawas, para nga mag-ayo atong gagaling yung sakit natin. Kasi may kasabihan, we are what we eat. You are what you eat. Kung anong kinakain mo, yun ang lalabas sa katawan mo.

0: Kung sige ka lang kaon og karni, sigurado gyud ka makonstipated ka, maglisod na ka og kanang bawas, magdako na imong magmaga ka na, palainom ka, mosakit madako imong tiyan, ginaingon nila nga ascites, nihubag ng tiyan, nihubag na si atay. So maglisod na ta og ayo ana. So por iso ang gina-advise nako nga kanang sa mga palahubog or naa na kay mga ginabati nga symptoms, duol na sa clinic para nga ma-check kay naamantay check up, naatay free check up sa katong gusto mag-avail og promo nato or services nato. Or kay magpalit og tambal kay naamantay mga tambal dinhi like bilong gold, it is also good for kanang may problema si atay. Oo. So makatabang na siya. So ayaw hulata nga naa na kay symptoms. Kaya ang uban man guddan, mingon sila nga, wala man ko'y gibati. Nga nung magpa-check up man ko, nga nung pa-colonix man ko, hadlok sila, kaya ang colonix daw makapagabok daw sa bituka. Magnipis ang bituka. Ito lang ang sasabihin ko, paano magiging nipis ang bituka ng colonix? Kasi water lang yan, wala yan gamot, walang tambal, nga ginaputang din ha. Kung di ginatabangan nato si bituka, si colon, para nga ma-regulate ang iyang function. Kay kung ang atong kinaon, daghan na kaayo, daghan na kagtaba, nipilit na sa atong colon, por iso si colon, puro na pudtaba ang ginadistribute sa atong lawas, hangtod nga mamroblema na si atay, dili lang si atay, pati ang ubang organs apektado. So kung magpa-colonix ka, dako kayo nga bagay kay ibalik sa makatabang ang colonix para mag-normalize ang imong pagpupo, ibalik ang sa ayos ang colon. Ang size niya, kung may mga nagdikit dito, matanggal yon. Kay kung naana sa atong tinai ang mga bulok na kinaon, maglisod na ta, kay mag-create na yan ng dili lang fats dan, kundi pati parasite. Yes, kay pag ang dunot, di ba butang kagulay sa gawas, di ba inigadugay magulod na, the same thing with our food in our guts, sa ating kulon, pag dili na siya matanggal, maghimo na siya nga, mag-create siya ng parasite. So kung may parasite ng atong tinae, unsa may ginadistribute nga pagkaon sa gikan sa tinae padto sa atong lawas through our blood, di ba, may parasite pod, may ulod pod. So mauna na mag-umpisa na tao karon ng bukol. Kay kung saan sumabit yung itlog ng parasite, mag-create yun doon ng sarili niyang bahay, magbubukol. Muragog anay, magkabukol yan siya hangtod nga sirain niyang organ. So, habang hindi pa malala, we have to give actions, no? Mag-action na ta, gagalaw na tayo, gumawa ng paraan. Kung wala kayong pera pang colonics, pwede kayo magpa-check up muna sa akin para makahingi ng mga advice. Mayroon tayong mga tambal na alternative na pang-emergency, di ba, dan sa paligid nga makuha, pero it doesn't mean na kailangan mo talaga na pabayaan mo lang ang laman ng bituka, kundi tanggalin natin yan and then proper diet. Nakakatulong tayo para mag-advise ano ang tamang pagkain na dapat mong kainin at ano ang bawal para maiwasan ang sakit.
1: Iwas o ginom.
0: Yes, isa pa yan. Iwan, number one, Jun.
1: Kay
0: Sabado karundan.
1: Mahuman dyan din kuan, kining maka pa kuan og mga sakit sa atay.
0: Liver cirrhosis,
1: no?
0: Number one.
1: Kining inom, no? Mga hilig og kuan diha.
0: Sabado ngayon.
1: Halos kada adlaw. Yes. Ang uban mo, di makatulog, di makainom.
0: Yes, diba? Totoo yan.
1: So, mas prone, no? Ang mga adlaw-adlaw na itong ginabuhat, no? Mga kaisunan, aning mga sakit sa atay.
0: Oo. Ano? Labi pa ng mga hard worker, ng mga construction workers. Oo, pag uli, automatic inom. Tapos hindi pa kumakain. So, kawawa naman si atay. Kawawa si liver. Oo.
1: Kawawa si bituka pod.
0: Yan. No? Meron nagtanong sa akin dito, Dan. Hindi ko na sabihin ang pangalan, ano. Pero hindi ko alam kung taga saan to, taga bundok pa to, pero maraming mga kapilido niya dyan sa San Luis. Sumasakit daw ang tagiliran niya. Tapos, nagyi-yellow. Nagyi-yellow ang ihi niya. Okay? So ano daw ang problema?
1: Mm-hmm.
0: Sana nakikinig ka, Sir Jun, pangalan lang sabihin ko, wag na yung piliedo. Sana naririnig mo ako. Ang atay, isa sa mga cause, isa sa mga symptoms is sumasakit ang tagiliran dito sa right side, malalim ng ribs.
1: Mm-hmm.
0: O lumalaplum, nagalapos na siya sa likod. Unya, magyelo na gani na, buti pa sa bot, dili na si atay makalabay og bile.
1: Mm-hmm.
0: Para tunawon imong kinaon. Si bile mo, sa mua sa ilunggo, sabi si ilunggo, nag-awas ang abdo.
1: Mm-hmm.
0: Oh yes, mm-hmm. Nag-awas ang abdo. Ibig sabihin, hindi na ang abdo nagpa-function ng matama. Mm-hmm. Kaya nag-yellowish ka. So, kailangan mo talaga na tanggalin yung laman ng bituka mo na sumobra na ang fats dyan, mag-diet ka, iwasan mo kumain na matatang ganyan si Dabi ko kanina, na marami kang iwasan, lalo na yung pag-inom. Kasi lalaki to, baka umiinom ito.
1: Mm-hmm.
0: So, iwasan mo na ang alak para ma-relieve siya.
1: Mm-hmm.
0: Pero sa taga-bundok yata ito eh, somewhere mm-hmm. sa upper, hindi ko alam kung saan banda. Itong dahon ng kapayas, habang wala ka pang pera, kasi sumagot siya sa akin, wala pa siyang pera na pampakolonics or para magpa-check up. Wala namang bayad ang check up. Siyempre, ang pamasahe, di ba? Hindi kami makarating kung wala kang gasolina, kaganang pitsyon. Nung panlaisan, ang laki kalyungan, ang laki daw ng pamasahe dyan. Maabot na ng 1,000 round trip.
1: Mm.
0: Okay. Itong dahon ng papaya, wag yung talbos, yung pinakaibabaw. Wag yun. Ano ba tawag niyan?
1: Udlot.
0: Wag yun kasi wala pang katas. Yung pangalawang dahon, pangalawa, pang tatlo, pwede yun. Hugasan mo mabuti, ilbabad mo sa tubig na may asin, dahil baka may uod, hugasan mo. Tanggalin mo yung kanyang, yung tinai, yung ano niya, yung matigas. Dikdikin mo yung dahon at inumin mo yun, one shot glass. So, imbis alak, ilagay mo dyan, imperador or whatever, palitan mo muna ng katas ng kapayas. Mapait, sabi nila mapait. Alin ang mapait? Yung katas ng kapayas na nakakapagaling or yung alak na lalo kanyang papatayin. Di ba? So, inumin mo yung inumin mo yung kapapaya araw-araw. Kasi ginagawa ko dyan sa mga pasyente na may HEPA B, yung mga nag-a-abroad. Oo, marami nang lumapit sa akin yan. Pinapainom ko lang ng katas ng papaya. Sa awa naman ng Panginoon, gumagaling sila, nag-message sa akin, ma'am, dito na ako sa Qatar, dito na ako sa Oman. So, nagpapasalamat tayo sa Panginoon, nakakatulong tayo sa tao. So, pwede nyo rin gawin yan.
1: Mm-hmm.
0: At saka yung mga nag-yellowish na, pwede kayo kumain ng tubo. At maligo kayo na wala pang araw, wala pang sikat ng araw. Mm-hmm. Kailangan maligo kayo. So, since a sweets ang nakakagamot dyan, hindi naman pwede na kumain ka ng kumain ng matamis kasi masisira na naman, magkaka-diabetes ka rin naman. Di ba?
1: Mm-hmm.
0: So, kumain ka ng isang bagay na alam mong walang epekto. So, unang-una yung katas ng papaya, pangalawa yung katas ng tubo, at saka itong bilongga gold natin. So, kung meron kayong turmeric na fresh dyan, pwede nyo rin yan ilaga at saka inumin. Ang pagkakaiba lang talaga kasi dan ng kinakatas mo yung turmeric or nilalaga compared sa capsule, sa kapsula natin, hindi nila nakukuha ang tamang dosage.
1: Mm-hmm.
0: Oo, yung tamang dosage ng tambal ng gamot, hindi ninyo nakukuha. Kasi pag ganyan ang pakiramdam nyo, yung ina-advise ko talaga yan, haluin nyo yung Yaki capsule at saka Bilongga Gold para na mabilis na makarecover si atay at saka iwasan nyo na lahat ang bawal.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan kung kumain kayo, hindi prito, walang ginisa kasi walang taba, kalaban niya ng atay. Yun talaga ang magpapalala doon. Kailangan sabaw. Yung walang mantika, hindi maalat, walang, lagay nyo ng tanglad.
1: Hmm.
0: Marami tayong nakukuha dito na gamot sa paligid lang. Yung papaya, nakakatulong yan. Kasi yung papayang hilaw, yung gulay na papaya, that is antibiotic. Yung malunggay natin, complete po yan. Lagyan natin ng tanglad. Tanglad is antioxidant. Diba? At saka a brain soother yan. Nakakatulong yan para makatulog tayo ng maigi.
1: Ayan.
0: Oo.
1: So daghan sa palibot, no? Ato ang mga tanom o sahay o kabalo kuan dai siya makatabang.
0: Yes. Mm. Ayan nga meron tayong tinatawag na herbology. Mm. Of course, oh, kasama 'yan sa pinag-aralan natin ang herbology. Mm. Lahat ng damo sa paligid may tamang function. Mm. Pero hindi porkit ininom niya ng isa, pwede rin sa iyo. Kasi iba-iba din ang function, ana. Like oregano. Magaling ang oregano sa upo, klabo, sa lang, sa kalabo. Oo, mayana kung sa Bisaya. Mm. Diba? Mayana na lahi lang ang color na ay napoy mga pula. Pero ang mayana para sa asma, diba? Mm. So kalabo para sa asma or oregano in Tagalog. Yan ay nakakatulong anti-cancer pa yan.
1: Mm.
0: Ang kwan, ang kagay ng bayabas, oh, marami kayong mga puno ng bayabas dyan. Puno ng guyabano, yung labana. Labana ba yan dito? Sa ato, baba naman na. O kaya, ilaga nyo yan. Yan ay na antioxidant. Nakakatulong yan para linisin ang atay, linisin ang kidney, yung bayabas, linisin ang ano na ang bituka natin. Nakakatulong yan para sa diabetes, sa sugar. Pero, kung nagsasuffer ka na, bago ka pumunta sa malala na na sitwasyon, magpa-colonics man muna kayo and then you change your lifestyle.
1: Hmm.
0: Tanggalin nyo muna ang dumi del kahit anong gawin ninyong inom ng gamot kung ang bituka ninyo marumi pa rin, wala din saysay. Kay malabay raman ang mga ginaikaon na to, masayang lang, hindi siya papasok dahil ang wall ng colon mo is barado pa rin.
1: Hmm.
0: Barado pa rin ang dumi, maaring natakpan yung packets kasi meron tayong tinatawag na bowel packets. So, mixik si bowel doon. Hindi rin siya makakapunta sa usa katawan natin. Matatapon lang. So, I suggest and advise magpa-colonics and then saka na tayo mag-nourish.
1: Mm-hmm.
0: Oo, linisin muna bago natin lagyan ng vitamina ang katawan natin and change our lifestyle.
1: Ayun. Ito mga kaisunan, diyan sa may Katiel, good morning sa mga taga Lupon o siyempre taga Baganga, no? Sa gustong magpa-check up, no? Ang ito ang clinic na address sa Kanami Marketing sa Bogo, no?
0: San Antonio.
1: Sa Caraga, mga kaisunan. Kung gikan mo, diyan sa may Katiel nga area or Baganga, right side, no? Going to Kanami Marketing, no?
0: Before pwede man sila mamunta na diri dan. Agi mo diri sa Kanami sa radio station.
1: Mm.
0: O sa Kanami Caraga na may guard diri all the time.
1: Mm.
0: Pwede sila mangayo og instruction asa sila mo agi kay uban dili makatuod.
1: Mm.
0: Oo. Og gikan gani sila sa may Baganga, sa Katiil or Buston. Ay naaman tayong mga kliyente diha sa unang nagapakulonik, sa Bataan, New Bataan. Ang New Bataan, murag na anay kulonik diha eh.
1: Hmm.
0: Pero naalang gyapon tagaan ni Dire. Mangutana po, kung gikan sila diha sa Baganga, right side bago mag-akyat ng tulay ng Baugo, di ba?
1: Hmm.
0: Oo. Mangutana lang sila diha sa Baugo. Pag abot nila sa Baugo, pangutana sila sa kanto. Kay sudlo nun, patuo man ang akuan, ang Kanami Marketing.
1: Hmm. Ayun. So any time basta Monday to Saturday, no? Mga during office hours, no? Mga kaisun 8 to 4 p.m. or 5. Pwede mo pa ano.
0: Ayaw po adto 5 na kay
1: sarado na
0: o 5 na jud. Kay dili na wala na close na pa. Ayaw na pag 5 pa jud. Mga 3 o'clock pwede pa.
1: Mm-hmm.
0: Nya sa buntag sayo pwede man mo ana din na katong gusto magpa-check ng sugar na amantay pang-testing sa sugar. So pwede sila mag adto sa clinic para nga sa Kanami para nga magpa-check sa sugar.
1: Ayun. Mag-take og kwan dok magpa kwan pa-check sa sugar mag kwan ba
0: 50 pesos lang. Oo.
1: Ah, yun.
0: Oo. Oh, 50 pesos lang kay bayaran s'yempre may natay ginagamit nga strips.
1: Hmm.
0: Oo, ang strips. Nya naman tay mga available nga mga tambal katong mga nagataas ang sugar. Ang alam mo ba ang Yaki capsule is magaling sa sugar kasi take ko ng dalawa niyan.
1: Mm-hmm.
0: 3 times a day with Serpentina Plus. Ang Serpentina Plus, hindi lang din yan para sa sugar dan. Kundi kasama din yan ang para yan sa UTI, pwede yan sa respiratory tract infection. Hmm. Yung mga nagaubo, maganda ang serpentina.
1: Ayun. Sa blumea, Dok, kung sa ganito, Dok?
0: Ang blumea natin is para sa mga may problema sa ihi, sa kidney.
1: Mm.
0: Yung mga umihi na may pula, UTI.
1: Oh.
0: Masakit ang puson, masakit ang balakang. Tapos sabi nila, ang ihi ko puti na, ibig sabihin hindi na naglilinis si kidney.
1: Mm-hmm.
0: So kailangan mo na uminom niyan, basta magsakit ang bakagwang. Mag-inom ka ng blumea, pag malala, dalawa muna.
1: Mm-hmm.
0: O, and then drink water, kada ihi mo, inom ka ng tubig, kada ihi, inom ng tubig. Dahil hindi pwede uminom ka ng blumea na hindi ka umiinom ng tubig.
1: Mm-hmm.
0: Kasi unsaon paglimpyo sa imong kidney, kung dilipod ka mag-inom, masisira lang si kidney dahil pipigain niya, napipiga siya, wala naman siya mapiga. Diba? Wala yung laman na tubig.
1: Mm-hmm.
0: So, kailangan drink water. Ayaw hulata nga, kanang limitahan ka na 1 liter na lang ang per 24 hours, maglisod na ka, no? So, katong, ang blumea dan, dili lang yan sa UTI.
1: Mm-hmm.
0: Maganda din po ang blumea, magaling din yan para sa high blood.
1: Mm-hmm.
0: Yes, so pag mataas ang ano nyo, ang BP, pwede kayo uminom ng blumea, 2 piraso kaagad, drink water, maligamgam na tubig, para na mag-ihi ka, kasi ang high blood, iba-iba ang dahilan. Maaring mataas ang uric acid mo, maaring tumaas yung sugar mo, or maaring mataas ang cholesterol mo. Maganda din po yung blumea sa cholesterol.
1: Hmm.
0: Kaya maraming dala ang blumea. Pag nilagnat ka, pwede ka rin uminom ng blumea. Bakit? Kasi lalagnatin ang tao pag mayroong infection.
1: Hmm.
0: Kasi alagnat, the fever itself is not an illness. Kung di symptom or nangangahulugan nga na kay sakit sa imong lawas, bakit ka nilagnat? Kasi lalagnatin ang tao, diyan ang ating defense mechanism. Yun bang army, lumalaban sa katawan, lumalaban si immune system para labanan niya yung umaatake, kaya nilalagnat ka.
1: Mm.
0: So drink a lot of water din, kailangan talaga yun.
1: Ayan, no, mga kaisunan, sa mga gustong makontak si Doc Nay, no, number na to Nay, basiga na mo text or mo tawag anytime.
0: Uh-huh. Mm-hmm. 0995 598-0455. Ulitin ko, 0995-598-0455. Pero dapat sa Facebook, may messenger.
1: Mm.
0: Messenger ko, Bing Doc Nay Herbilia. Oo. Yung ano ang kuan ko diyan, hindi pa ako naka-change pala ng aking ano ng aking profile.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung ano ko, yung cover ko parang aliwagwag.
1: Mm-hmm.
0: Aliwagwag falls. Oh.
1: Sige, daghang salamat, uh-huh, no, mga kaisunan. Another week na naman, no, ang atoang atubangon, no, sa atoang pang-adlaw-adlaw, no, mga kaisunan, og syempre always nga atong i-check ang atong panglawas.
0: Yes, no, kasi health is wealth.
1: Mm-hmm.
0: O kayamanan ay ang kalusugan.
1: Mm-hmm.
0: Kung saon ni mo ang kwarta, kung may sakit ka, wala lang.
1: No.
0: Wala na.
1: No?
0: Di nakakalihok. Sakit na imong tiyan, gusto ni mo kaon, di ka na makakaon.
1: Mm-hmm.
0: So, dapat iwasan ang bawal. Kaya kung naa naman na, kahit siyempre wala man ta na kay balo sa una, magpa-detox para nga mag-normal o true ang lawas.
1: Ayun.
0: Ay, may promo pa rin tayo, Dan.
1: Mm, until end.
0: Ano, until 31. End na lang, 31 ng August.
1: August. So, nagsalamat, Doc Nay, sa imong time. O, syempre, next week na po, no, sa
0: yes,
1: itong programa.
0: Yes, opo. Salamat din sa mga nakinig. Oh, don't worry, kasi wino-work out po namin yung hinihiling ninyo na mag-live sa Facebook.
1: Uh-huh. Ayun, nagsalamat mga kaisunan. Og happy weekend.
0: Happy weekend, Dan.
1: Kanatong tanan, mga
0: maligo ka ba sa dagat?
1: Depende. Nagsalamat og may butang kanatong tanan.
2: Pag-amping sa maayong panglawas. Ang programa nga magaisgot sa inyong ginahambin nga balatian, Pag-amping sa maayong panglawas. Hatod ka nato sa Yaki Wellness and Medical Clinic, kauban sa Bing Herbilia. Pag-amping sa maayong panglawas.

0: 105.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Yan karon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaw, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Yan karon natingala man siya nga, pre, rapigid ka ng gun ba, kadlaw ba, kay pagkagaadlaw. Lao na baka nang gusto mo muna agyon pero ugmo yung mukha mag-relax ka relax mo ba kuha ba bro halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay ko masaya
2: ganado alas sala matay pasalamat in town si Marine mo pre
4: ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
5: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadayon ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Ka-cute ni Maoy!
5: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, og free tire block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: 105.7

0: 105.7.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang lawas sa tao, murag sakyanan, mga higala. Basta nag-idaran na gani, mangigo man, magkada ko ang maintenance. Kaya kung imong pasangdan ang problema ana, magkada ko ang imong gasto. Ang sugyot sa mga doktor, basta ang edad ni Patong nasa 40, pataas, no? Kinahanglan na magpa-general check-up. Aron masuta ang status sa iyang lawas. Tungod basta mo abot na sa maong edad, daghan ng sakit ang manggawas. Sama na lamang ang pagkahanap sa pananaw. Pagsaka sa ihap sa blood sugar, kaning blood pressure, ginaturukan og mga bukol-bukol. Oo, mapabay man o lalaki, mga higala, di ba? Kasagaran, magadepende kini sa klase sa ihang pagpanginabuhi. Maayo lang kung doon na kay kwarta, pang pa-general check-up, aron masayra nimo ang status sa imuhang lawas. Kung wala, antuso na lang yun ang ginabati, mga higala. Mukhang ang kasagaran ng sitwasyon karon sa mga tao. Sa maong edad, kasagaran madiskubre ang mga bukol-bukol sa mga internal organ, sa mga lalaki ang ilang prostate, sa mga babae sa ilahang cervix. Doon na usab makita sa gawas o mahikapan sama sa bukol sa suso, kilikili o uban pang party sa lawas. Maoka na ang gikinahanglan sa mga bata pa, mag-amping gayod sa mga ginakaon, ginainom o ginabuhat. Kay doon na kiniepekto inigabot sa panahon kung nagaamping ka, maayog yun ang epekto. Apan kung nagapasagad o walay pag-atiman sa kaugalingon, daotan usab ang epekto ni ini. Tinuod na mga higala mo nang matingala ka, nga sa una maayo man kaikuglawas, nga nung mutungtong palang ko o 40, inani namang gadaot ang ako ang lawas. O nga naman, balikidayon kung nagunsa ka. Oh, labi na ang imong mga pagkaon. Kung saksakyanan pa mga higala, ang regular nga change oil sa makina, maoy usa sa pinakabarato o simple nga pamaagi sa pag-amping sa makina ni ini. Kung sa tao, siyempre, ang pagkaon sa healthy foods, pagpahuway o tarong, regular nga exercise, likay sa stress o pagtumar sa mga food supplement nga maoy simple nga mga pamaagi. Kani mga sakyanan mga higala, abi ninyo, kay kung di ka mag-change oil, maghugot na kay maglapot man ang oil, motoy makadaot sa makina, di ba? So inana gihapon ang lawas sa tao, mientras nagka tiguang nagalapot gihapon ang dugo. Karong panahona, daghang mga food supplement ang mapalit sa mga butika. Daghan mamaayong mga benepisyo ang imuhang makuha. Busa kinahanglan gyud nga nasayod ka sa mga sagol ni ini. Kita sa Yaki Laboratory, ginapaniguro nato na premium o high quality ang pagkahimo aron makuha sa mga user sa Yaki products ang gikinahanglan nila nga mga benepisyo aron mohimsog kamo. Usa sa herbal plants nga epektibo kaayong makawagtang o makabatok sa daghang mga balatian ang turmeric o kaning luyang dilaw. Kini nasuta sa daghang mga pagtuon, dili lang dinhi sa atong nasod mga higala. O gani, pero may mauna mang yun ang laing nasod, no? Ilabi na kadtong mga nasod nga dependent kaayo sa mga herbal, no? Tungod sa kadaghang benepisyo ang makuha sa turmeric o aron mahatag sa tao ang eksaktong nutrients, mineral o chemical alang sa maayong panglawas o aron dili na lisod-lisuron sa pagproseso ang mga mutumar sa turmeric, gigama na kini sa Yaki Laboratory karon. Og mao kini ang Bilongga Gold, mga higala. Bilongga Gold Herbal Capsule. Giaprobahan usab kini sa Food and Drug Administration o FDA. Ang mga papeles ni ini human nasuta kung unsa ang component sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dili ta nagagawas og mga produkto mga higala nga dili kini aprobado sa FDA. Ang turmeric mga higala makabatok sa mga daotang elemento nga nasud sa atong lawas nga modaot sa ato ang maayong panglawas. Busa aron mawagdang ang mga daotang mga elemento, mapakusog ang pangdepensa, himo ang food supplement ang Bilongga Gold nga mapalit na karon sa mga butika sa inyohang mga lugar. Suway gani mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fi Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa Bukol sa iyahang likod.
0: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Haplas. Wag gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong Bukol sa baga ug sa likod. Kaurat lang ko atong tulo ka bak. Wala gyud maintain na lang pud nako sir oi.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Ate, ano yan?
4: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air

0: 0998-898-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
1: 105.7. Enjoy summer.

0: Na ang ano man? Patik si Kube!
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antonit Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato. Kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
5: Dito na niya, pag ito nga, no, subo ang beauty soap na blah, nagagamit mong kasi na. Katapos mo sang tangilang mo, sa smooth, bala ka galong mo. Mga napatumari ko na siya, do, mga 3 days to 4 days, so muna na, doon nag-effect bala dayon.
4: Amuin na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
6: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: What a 5.7 Enjoy!

0: 105.7.
1: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Nagita ko'y bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man.
1: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil, o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Unsaon mo ni uy?
6: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katagan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. 105.

0: Mahigala na himo na ba nimo ang mga imong plano nga pag-diet o pagbawas timbang o base na taman plano na lang? Importante kayo nga imo nang sugdan, bisan og hinahini lang basta nasugdan lang. Ako si Kuya Loy, uban kita sa atong programa Kahimsog sa Panglawas, atong ampingan kun KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Atong hisgutan ang maayong panglawas mga higala. Importante kayo ang papel nga ginahimo sa atong mga ginakaon, busa kinahanglan ma-manage nato aron malikayan ang daghang mga balatian hilabi na kanang diabetes. Ang diabetes mao nay usa sa lima nga mga nagunang balatian karong panahon na mga higala sa mga Pinoy nga hinungdan sa kamatayon. Kini ang type 1 diabetes nga kasagaran sa mga bata tungod kay namana sa mga ginikanan. Ang type 2 diabetes tungod usab kini sa walay disiplina sa pagkaon o ang gestational diabetes nga naa sa mga buntis. Ang mao mga balatian mga higala musamot labi na kung walay kontrol sa pagkaon, mga ginainom nga mga tamis o mga lamian nga mga ilimnon o mga makaon. Kung tama ang atong mga ginakaon mga higala, mas makontrol ang atong blood sugar. So kung dili ka pa diabetic apan lisod ka sa pagkontrol sa imong timbang, mahiligon ka sa lamian nga mga pagkaon kada mga tamis o apil na mga ilimnon, ayaw na hulata pa nga musaka pag-ayo ang imong blood sugar level, kay kung dili na nimo kini mapunggan, dili na nimo makontrol, mamahimo kining hinungdan sa type 2 diabetes. Sa pagkontrol sa blood sugar level, dako kayong matabang o mahimo sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika mga higala. Kay dili man gyud mapunggan ang pagkaon sa mga lamian kayong mga kalanunon. Hilabi na katong uban bitaw mga higala nga miyembro sa pamilya, kung dunay tapok-tapok o okasyon, kana gyud. Siguradong lamian kay mga pagkaon aron makasiguro kita so pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Kung dili ka diabetic at least once a day, aron siguraduhon lang ang imong gikaon, masunog ka itong mga sugar nga napasood sa imong lawas. Halimbawa, sa exercise mga higala, kanang brisk walking bitaw o paglakaw-lakaw mga 30 minutes sa a day, mag-burn ka og 300 calories. So lipay kay ka kay naka-burn kag 300 calories. Unya, kay niinuman kag soft drinks nga 12 ounce pagyod. Balik dayon tong imuhang gisunog. Unya, ni kaon pa ka og kanang tamis kay nga mga prutas labi na ng durian. Kaon kag chocolate moist o choco moist. Ni kaon pagyod ka og uban pang mga tamis nga mga pagkaon. Unya, ang sudan pagyod, pansit, daghang kanon, matinga mantangan ni saka naggihapon ang imuhang blood sugar level. Kay ngano katong imong gisunog nga 300 calories, sobra pa day ang imuhang gipuli, ang imuhang gisod. So mao ra gyapon mo saka gyapon mga higala ang blood sugar level. Sumala sa mga pagtuon ang atong lawas, depende sa iyang timbang o sa iyang height, kinahanglan 1000 calories a day ang ato ang i-intake. Og mao ka na atong gamiton isip energy. Apan tungod kay sobra-sobra man ang nasud sa atong lawas, hilaban na kining sugar, so kinahanglan mga higala nga mapagawas kini sa atong lawas aron dili kini mapundo og magdaot sa tuang mga internal organs. Apan paunsa man, mapagawas sa lawas ang sobrang asukar mga higala kini pinaagi sa regular exercise. Inom eksaktong kadaghanon sa tubig. Kaon kalanunon nga taas sa fiber kanang gulay og prutas, likay ka sa bisyo sa alak og sigarilyo og illegal nga droga. Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule bisag once a day lang kung dili ka diabetic aron maprotektahan lang ang imuhang kaugalingon. Kung diabetic ka na, importante kayo nga himuon tong ato mga nahisgutan kaganina. Ang pagkontrol sa pagkaon, paglikay sa mga unhealthy foods, nya 3 times a day ka magtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Ang pagtumar na ini mga higala, mas maayo nga empty stomach o katong wa pay sud ang atong mga tiyan, wa patay gikaon. Ang pagtumar niini nga makatulo sa matag adlaw hangtod 3 months lang, kay kung normal na gani imong blood sugar level, undangi usa ipahuway sa kadali. Unya kung mamatik na nimo musaka na pod, dihan na pod ka magtumar niini nga Serpentina Plus Herbal Capsule. Kay ngano basin mo sobrahan mga higala, muti urok muubos kayo ang imong blood sugar level. Unya makasinati na pod ta ana og ginatawag nga hypoglycemia. So importante kayo nga regular ang monitoring aron kabalo kita sa estatus sa tuwang blood sugar level, okay?
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barang Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: O mga higala, ikalintiha kung ano na kay pangutana o ikasulti, text ka na sa cell number 0977-182-5833. 0977-182-5833. Ang pingig yun ang imong kaugilingon kay maura kini atong puhunan. Lawas lang atong puhunan. Ako si Kuya Loy. Daghang salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental.

makisingalong along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Iinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil naroon pa. Wala na ito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga-mabuhay General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
3: Nagahaplas lang ko pirmi o ka ng Yaki, hindi matulog, pagkakuan, dali lang ang mga anak.
1: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
3: Ay lahi, kaya ang katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki, nadugay-dugay po na kong liver ato.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ka-cute ni Maoy!
6: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
4: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Na og pagita sa layo kay naana ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblacion, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
7: What a 5.7 enjoys.

0: Miss, miss, ayaw paglihok og dautan.
1: Oh, nga naman.
0: Kasi bad yun.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
6: Oh, siyempre, dan always magkita nakaporma.
5: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
6: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
5: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
6: Well, kabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
5: Ayaw nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado capsule. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
6: Tinood ka dan. Pasistingado ko anak dan.
5: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
6: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
5: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
6: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
7: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
8: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga-Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule.
9: Ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto, medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
8: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
10: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ate, ate, ano yan?
11: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
3: 105.7 Enjoy.

0: 105.7.
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sayra Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Tinuod ba ako ya kay allergy siya sa tanang dito unsa ra ko isabun man dito iyang dalungan kanang magduga manggood nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon nya. Ug problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang inyo bitong product nga Yaki Baby Soap nya. Murug din siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
2: Baby pa po sila, hindi na pailang kidiyaki vitamins.
4: Masa pa epekto po sila sa kidiyaki vitamins?
2: Kalaunay na maunod.
5: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
7: Dito sa Joy, enjoy!
8: Joy FM! Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
0: 105.7

0: Yoshi, Shiki, Yaki.
1: Hello po mga kaibigan, ito na naman po si Mami Joy. Sama-sama naman po tayo sa 5 minutong programa para sa ating kalusugan. Itong Yaki o Yaman ang kalusugan ingatan. Hatid ng Yaki Laboratory ang gumagawa ng epektibong mga produkto tulad ng Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Kidi Yaki Vitamins, Coffee Yaki at Glutagen C. May bago. Yan po mga kaibigan, ang mga produktong ito mas epektibo dapat subukan nyo. Na ay mga panahon nga daghan ka gustong buhaton, apan dili ka ma, dili nimo mahimo mga higala, nga bisag kaya man nimo unta. Kaya nga no, man ang ginaingon nga huna-huna rana nimo. Namang good po'y panahon nga dili ka ayaw makapaminsar, nga makasulti ka sa imuhang kaugalingon nga, bugok naman siguro ko eh. Nga nung dili naman ko makaisip og tarong, actually dili na mauang hinungdan nga bugok kay. Kini tungod wala nimo nabantayan nga kulang na di ay ang imuhang nutrients sa imuhang lawas. Wala na eh. Kay batasan nato nga basta busog na, okay na, ginabaliwala nato kung unsa ang atong nakuha sa mga ginakaon. Bitaw no, ano na gyoy tao? Pagkagutom gani, ala, pag maatubang niya ang tinapay, bagsak ang kaon ang tinapay, dire-diretso, tapos inom tubig, hay, busog na ko. Wala lang man naghuna-una, unsa kay nakuha sa ako ang lawas ato. Basta kay lami lang, okay na kaayo, kadudi ay walay sustansya ang mga ginakaon. Mga higala, importante kaayo nga aware kita kung unsa ang nutrients nga atong makuha. Maunang uban nga mga health conscious sa mga nag-diet, basta mag-grocery na gani, tanawon dayon tong nutrition facts sa usa ka produkto. Og tan-awon pod ninyo ang expiration mga higala. Ang nutrients nga makuha nato sa atong mga ginainom o ginakaon dunay dakong epekto sa atong maayong panglawas. Kining Yaki Herbal Capsule nga gusto namo sulayan o gusto namo nga masulayan ninyo isip usa ka food supplement, kompleto sa mga nutrients nga kinahanglan sa tao aron himsog. Sama sa vitamin E, usa kini ka antioxidant nga magaprotekta sa cells, sa mga nerve, padulong sa utok, maunang mga taong dunay Alzheimer's disease, ginatagaan og daghang vitamin E mga higala. Basta naga vitamin E ka, himsog, hamis kaayo ang panit. Ang vitamin C importante usab kay kining vitamin C nga mukontra kini sa mga free radicals, may hinungdan sa pagdaot sa tao. O gilaliman ka, hindi lang vitamin E ang kailangan. Kailangan din og vitamin C. Kay ang vitamin C, mauka na ang nagapakusog sa immune system aron dili makasulod ang mga daotang elemento. Vitamin B12. Mausab kini ang nagaminti na aron healthy ang nerve cells. Gina-increase ni ini ang mental alertness. O, makakaingong ka nga bisag na akay ginabasa pero alam mo ba nga may pumapasok. Nag-improve sa depression mood o nag-prevent sa memory loss. O, di ba? Ang ganda ng B12. Importante usab ang folic acid, nag-control sa homocysteine level sa dugo. Kaya pala itong B12, napakaganda nito para sa vitamin sa mga bata. Daghan usab food for the brain, nga giginatawag. Nga dali nimo makit-an sama sa mani. Baanat og kaog mani, kay pampabright lagi ko no. Sweet potatoes, grains o green leafy vegetables. Aron malikayan ang pagkalimtanon mga higala. Nga bisag ginakuha, ginagunitan, maghintaon kay nakalimot. Naunsa na. Og pagkahabol sa utok, purol naman kag utok. Oy, pagkasimpleng butang, dili naman nimo na mahimo. Wala na gagana eh. Himo ang food supplement kining Yaki Herbal Capsule. Matag adlaw. Munang ginaingon na mo 3 times a day, makuha gyud nimo ang tanang nutrients o gusto nimo sa usa o sa usa ka produkto. Mauna nga ginaingon na mo nga ayaw na ninyog arala, ayaw na ninyog paminsari kung unsa ba gyud ang Yaki Herbal Capsule. Munang ingon na mo, para madali ta, sulayin na lang na ninyo mga higala. Kay 101% kahimsog sa panglawas ang mahatag ni Ana. Wala na mo sugmat ang ulcer sa tinae ni Jimmy, bana ni Rachel Cuenca, taga Buena Vista, Pagadian City. Kay gipatumar sa Yaki Herbal Capsule ug nagapanghapla sa Yaki Liniment Oil.
2: Ako na yung kwanjod kay Iskwadra na isyam, kalitong itang kusik tayo. Nasa magpasaran, muto, aplasa na muna. Inyo na ko, Yaki Capsule, aplasa po na kong Yaki Oil. Shiki Yaki,
1: Shiki Yaki. Oops! nako. Wa na di ay kita igong oras magahigala na hala. Dinhi na lang takotob ha. Ugma sa sunod na tong panag-uban, hinaot paunta nga makabenepisyo gayud kamo dinhi sa ato ang gitun-an karong adlaw. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-676-7031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7.

0: nothing, so there's nothing to regret. Uh-huh. Other than this 4-foot kick drum pounding in my head. Mm.
1: 105.7. 105.7. Joy
2: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas, surminti. Kailang lihok yun ko na sa balay ba, mag-inom na nagod akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
7: Ay, unsaon mo ni uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema nimo?
7: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani nako kay nag-absent tumong siya sa klase.
8: Ah, mao ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads. Na kini balaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Na, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na na, Pads. Masa pa yung ba nila nga servisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga servisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
11: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ng kalusugan, ingatan. Kapital nato, iyang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
12: Unto na Joy!

0: Alright class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyok, Tindog, spelling aragod ang success?
1: Bye. Doha ba to ka S ang success? Ambut ni mo ba hina, jud ni mo ba? Uy, Bisaya, kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
6: Kanang ano magod akong manghud ba? Nagagma siya, daghan kay sad pangol. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis man ko. Mupod akong ginahaplas. Akong mama, ang tuntunan, mupod akong gamit.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut ni Maoy!
9: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naana ang bagong Azalicious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalicious Bake Shop. Bisitaha ang Azalicious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalicious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalicious Bake Shop. Azalicious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
3: Unto na Joy!

0: 105.7 Joy FM.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Sa una, lain kay kung gibati ba nga parte sa kuan god pa lawas maglisod ko paginhawa unya murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato ba nga kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa kong lawas. So nakainom ko, gipatry na ko sa tanan nga kong mga pamilya ngin ana. Okay gid kaya gihapon sila sir, pati papa na kung amo na mga arthritis tanan, mas healthy na karon akong papa sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, Mami.
4: Problema ba yan? Glutagen C lang ang katapat niyan.
3: Glutagen C, Mami? Ano yan?
4: Ang Glutagen C ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
3: Ah, yun pala, Mami. Eh, di pwede na ako mag-glutathione C.
4: Sureness! Right away!
3: Yes! Thank you, Mami.
1: Ang Glutagen C, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
7: Ate, ate, ano yan?
8: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
9: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo musupply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblacion Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J
0: Solarista ngani, liwanag sa gabi at sa umaga lagi. Udto na joy.

0: 105.7.
1: Joy FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sunod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka? Babae nga galo? Mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra, naa na sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy in Joy.
5: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Dirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Dirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
7: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: 105.7
1: Joy FM. Kadali ha, kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay naog sangkap. Mauna nga makaayog yud na sa ato ang panglawas. Suway lang yud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan yun nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras ga kaedad ang tao, pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa ato ah. Busa, aron pa lamang, mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
3: Kanta ka ng kuyot.
4: Pero karon?
3: Ya karon. Bukos na siya. Magpapit sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki vitamins yan.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
1: Joy FM!
7: Ay, unsaon mo ni Uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tumanggod siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Na, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Kadaman ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth yakap.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
11: Every occasion is special and it deserves only the best amenities.
0: For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
6: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na!

0: taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar.
1: Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Ni kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J
2: Solarista ng gali, liwanag sa gabi at sa umaga lagi. Udto da joy. It's such a good vibration. Udto

0: Nay, unsa ni ka tinuod na nag-ingon sa ato ang mga silingan na anak daw ko sa gawas? Ayaw sila paminawa undo. Basta sigurado yun ko na gibuhat ka namo sa sulod.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya hini, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
5: Nalinawag na ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
6: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
7: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
6: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
5: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
1: Kakyut ni Maoy!
9: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato, pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
10: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo, kay naana ang bagong Azalicious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay. Og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalicious Bake Shop. Bisitaha ang Azalicious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalicious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalicious Bake Shop. Azalicious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
2: Unto na Joy! It's such a good vibration. Unto na

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa pangit ni Ini.
2: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa pangit sa akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan, ay nagtubo nga magliki-liki ang pangit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, pinaayo
1: din. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kid Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kid Yaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po.
0: Joy FM! Unto na Joy!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw mga higala, upan napunta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod ka na to sa Yaki Company, ang nagahimo og iba-ibang mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil. O sa alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Coffee Yaki 7-in-1, 3-in-1, at ang Black Coffee. Kining maong mga produkto, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, daghan ang nagkalain-lain ng mga food supplement ang mapalit karon sa palengke. Sa palengke ha. Pero pilian ninyo mga higala kadtong atoa sa mga butika. Kay maoto ang klaro og nakasiguro mo nga limpyo kini. Higala, tungod sa panahon nato karon kinahanglan nga dili ta maglibog kung unsa ang dapat nga tumaron. Mao na nga ginatudlo na mo sa inyo nga kining Yaki Herbal Capsule kung nganong among ginarekomenda tungod kay kami mismo, laboratory mismo, sa Yaki ang nagahimo. Makasalig kamo nga lahi, gyud nga kalagsik ang maihatag ani kaninyo. Ug kanang unsa ang nakasulat sa label sa mga produkto sa Yaki, maugyod na ang tinuong sulod. Ang Yaki Herbal Capsule kompleto sa nutrients gikan sa mga herbal plants. Mao nga kung makatumar kaniini ang daghan nimong gihambin nga mga balatian, matingala ka nga mawagtang. Ang pagpakusog usab sa immune system o resistensya mao'y unang himuon sa Yaki Herbal Capsule nga mapagawas niya sa imuhang lawas ang mga toxic nga nasulod niini nga mao'y hinungdan nga magkasakit ang tao. Kining vitamin C usa lamang sa mga bitamina nga makuha nimo sa Yaki Herbal Capsule tungod sa mga epektibong mga herbal plants nga sagol niini maong lahi ang kadasig ang imuhang maangkon. Lahi nga kadasig ang maangkon tao nga kadunay nagatumar sa Yaki Herbal Capsule. Matingala ka nga dugay kakapuyon og daghan ka mahuman nga trabaho basta regular ang imong pagtumar sa Yaki Herbal Capsule matag-adlaw. Kay ang Yaki Herbal Capsule usa kini ka natural energy booster. Ginabasura sa Yaki Herbal Capsule ang mga hilo og ipagawas kini sa atong lawas pinaagi sa atong pagpopo, pagpangihi og ang atong singot. Mao na nga kinahanglan mag-exercise. Apili lang usab gayud kini og healthy lifestyle. Og moingon gani ta og healthy lifestyle. Pilion nato kanang ato ang mga pagkaon nga nararapat, mag-ehersisyo ta, di ba? Og maglikay ta sa mga bisyo, kanang pagpanigarilyo, paghubog-hubog, magpahuway pud ta og tarong. Hatagan nato og katungod pud ang ato ang lawas nga mopahuway. Ang karabaw man gani ingon nila mopahulay man gani. Kita babaka nga tao. Diba? Mao ka na ang hinungdan nga amo usab nga ginapadungog kaninyo kaning mga mensahe sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og mga produkto sa Yaki kay aron kamo man mapamatud-an usab ninyo nga kaning mga tawhana wala gyud pud may nakailaan eh. Amo la pong tawagan kamo na ang paminaw. Inyo man ang bation kung kinasingkasing gayod ang ilang pagpadayag. Ania sila atong paminaw. Nawala ang dysmenorrhea ni Magdalena Banyagaso taga Matanao, Davao del Sur tungod kay gitumaran og Yaki Herbal Capsule.
2: Oh, tinood yun dahil kuya.
3: Naunsa di ay so baka makatumar og Yaki Herbal Capsule.
2: Masakit yun dahil kung tiyan kuya ba?
3: Nga nung magsakit po?
2: Kuan siguro ka nang kuan man akong puson kuya?
3: May dysmenorrhea ka?
2: Oo.
3: Ah, unsa nagibuhat ni mo?
2: Naginom lang kuan to kuya.
3: Masa ginom ni mo?
2: Katong capsule ah.
3: Capsule nga.
2: Yaki.
3: Magawasa po kadugay bago ni itong kayong menstruation.
2: Ay, tulura ka adlaw kuya. Paghuman ako ginom. Salamat siya kaayo sa inyong produkto.
1: Oh, sige mga higala, atong paminawon kaning ubay-ubay nga mga text messages po gikan sa ato ang mga kababayan. Ingon dire, hello Mami Joy, pasalamat ko sa inyohang Yaki Herbal Capsule. Kayang akong bana na ay ulcer, upat lang kabuok ang iyaha pang natumar na ulian na dayon siya. Og nagahaplas pud og Yaki Oil. Inesita Alida de Aini, taga Supang, Dinas, Zamboanga del Sur. Cell number 0946-597-6432. Ayon mga higala, abi ninyo, kalami ragyod, nga tason ang ato ang istorya. Pero Naabot na po ang ato ang oras, mga higala. So, dinhin na lang usab kita kutob. Dinhin sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang todo, sa sunod natong panag-uban, kung may mga pangutana, may mga suhestyon, o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767-031. Naku po si Mami Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. All my life. Dedicated to you. Dedicated to you. With Mommy Joy on 105.7. Joy.

0: 105.7.
1: Nabawasan na ang madalas na dysmenorrhea ni Regine Tresero, taga-Kalumpang General Santos City, dahil sa kanyang pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Matagal na po, ano kasi yun eh, hindi lang po every menstruation yung dysmenorrhea. Ano kasi parang every week, friend ko kasi nagtatrabaho ng pharmacy. Kaya ayun, nagpabili ako sa kanya kasi doon din ako nagtrabaho eh, sa pharmacy. Kaya alam ko po yung paano po gamitin yung Yaki. Ganun na lang po yung ginawa ko. So ngayon, hindi na masyado.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika. Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
3: Dugay na gud ning katul-katul na ko ba? Mga napulo na katuig. Anong gagmay ko nga ko at katul kayo. Kaya, naganda kong kitambal. Di mamulian. Katungog ko gya, pwede nga na kong kalit. Tambalan na ko. Iaplasan na kong mga kalim. Nag-arang-arang din na kayo katul. No? Karoon wala na.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kid Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kid Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Dear Mommy Joy,
6: Dear Mommy Joy,
5: Mommy Joy,

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM.
0: Sa Caraga, 105.7. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaigreklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
0: Dedicated to you. Dedicated to you with Mommy Joy on 105.7 Joy FM.

0: 105.7.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingaw na niya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa kada ko itong bukulin?
2: Maranag ka ng tutunan kita sa kamot na to.
3: Unsa rin yung inom mo ato?
2: O na, naniinom ko ato. Upat lang ka-istabya.
3: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nag-i-aplasa na po na ako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
5: My life. Dedicated to you. Dedicated to you. With Mommy Joy on 105.7. Joy.

0: out of 5.7.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kastang sa mukha gyud maghigala. Basta mo atake na gani kining ubo, dili ka katulog. Makaulaw kaayo kung mo atake nga naa ka sa public place. Kay mamahimo kang center of attraction. Mura kang sigig, iro nga nagsigig gahol ba. Sakit kaayo ang tutunlan. Oh, ug ganang imuhang dughan, di ba? Gibati ba na ninyo? Ang ubo mga higala, kayang wag tangon o batukan sa luyang dilaw. Nga mo ay sagol sa Bilongga Gold. Nga mapalit na karon sa mga butika. Nakabalo na ba mo? Doon ay volatile oils ang sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Nga makapaluag sa tutunlan. Makapahumok sa nagmala nga plema nga nagabara sa agianan sa hangin. Basta kanunay ni mo tumaron sa kaning Bilongga Gold, muluag ang pagginhawa o gumugawas ang plema, mulami ang imuhang pamati. Ang nakanindot sa Bilongga Gold, mga higala, kay duna usab kini curcumin nga iladong dunay multiple antioxidant properties. Ang lain pang mga mineral, chemical o vitamins nga makatabang sa maayong panglawas ang makuha nimo sa sagol sa Bilongga Gold mao ang tumeron, atlanton, zingiberon, tumerol, dialfa, felandrin, carvon, camphor, curcumin, starch, resin, phosphorus, iron o calcium. Unsa pa maimong pangitaon mga higala? Ang ubo sintomas kini sa mga sakit nga posibleng konektado agianan sa pagginhawa o sa baga. Mamahimong virus o bakterya ang hinungdan niini. Kung tungod sa virus, mawala ra kini sud sa pipila ka adlaw, hilabi na kung kusog ang imuhang pangdepensa o immune system. Apan kung bakterya ang hinungdan o chronic cough na kini, tungod sa tuberculosis o TB, chronic obstructive pulmonary disease o COPD, hika o asthma, kinahanglan na kini og igong medical attention. Dili na ni madaog patubig-tubig na, no? Muna nga, naagyod tayo paniid. Kasagaran, antibiotic ang irisita sa doktor, busa mas maayong magpahiling sa doktor, aron mahatag ang tamang synthetic nga tambal, alang kanimo. Labi na kung pila na kaadlaw ang imong ubo, dili na maayo nga pasagdan ka na. Kinahanglang yud sundon ang sugyot sa doktor, dapat tama ang oras sa pagtumar sa tambal nga iyang ereseta. Aron dili kini mamahimong hinungdan sa paghinay sa imuhang immune system nga mamahimong makahimo og laing sakit. Tinuod yud na. Kung unsa ang oras nga ginaingon, mao yud ang oras nga imuhang pagtake pod ana. Kaya gani kasagaran sa mga doktor, i-admit ka. Kay aron maeksakto ang oras sa pagpatumar sa imuha sa mga tambal. Kay og naa sa balay, limot-limutan ra kung kanus ang mahinumduman sa karapod inumon. Nasabtan ninyo na, importante kaayo ka na. Mas maayog yun mga higala nga kung wala pay ubo o mga balatian, himuon ng food supplement ang Bilongga Gold. Makapakusog manggod kini siya sa imuhang immune system. Kung wala kay kwarta pampalit o Bilongga Gold, mamahimo man usab ka nga maglaga o luyang dilaw. Kini ang himo ang tsaa, aron mo lami ang iyahang lasa og uban pa nga aron mo lami ang iyahang lasa kanang uban ginasagula nila og honey kun dugos o di ba kaya kalamansi o limonsito. Ayaw lang og saguli og mga pampalasa nga dunay preservative. Mas maayo ka ng fresh usab nga mga sagol aron dili mawala ang mga maayong benepisyo nga imuhang makuha sa turmeric o luyang dilaw. Og importante nga limpyo ka na siya mga higala, ha. Pero kung ako ikaw, para sigurado mas maayo magbilongga gold ka na. Pero kung wa gyud kay kwarta, hala, pangita og turmeric, pero ayuhag yod og limpyo ka na og sigurado ang makuha nimo sa limpyo pod nga mga lugar mga higala.
3: Dali na wagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
4: Kana magtindog og dugay gani sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
5: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
4: Morning o gabi nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Dedicated to you. Dedicated to you. With Mommy Joy on 105.7. Joy FM.

0: 105.7
1: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
2: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, malang siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok din ko na sa balayba, mag-inom na nagulang akong banana. Pagpahulay sa gud, baby bro, nalipon naman ko sa inyo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, akong pamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Makatulog na og tarong o gana na nga mukaon ang inahan ni Cecil Jose, taga Lapu-Lapu City, Cebu. Human nga nagatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
4: Hintukar lagi iyang insomnia ato nga time. Kaya nakadungog mong ko sa inyong mga advertise ng Yaki, di among gitistingan. Then ipatumar akong mama na nakatumar siya itong Yaki. Tulog na siya, then ganahan na siyang kaon. Katuraman ito nga tamba lang iyang natumar. Kaloy si Ginoo, nag-ayo man ang iyahang bati.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: My life. Dedicated to you. Dedicated to you. With Mommy Joy on 105.7. Joy.

0: 105.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
2: Naggagamit daw ka sa ganado. Tinood ni sir?
3: Tinood ni sir.
2: Kunya, pwede ni mo makwento sa mga sir kung unsay epekto sa mga sa ganado?
3: Mubarog yun, muisog yun. Unahanglano na ito ba? Ika sa pagtumar, mga 20 minutes, magkuha ka, mag-switch ka, automatic yun.
2: Usahe sir boy, muabot siya ka ng tag duha kaadlaw, tulog kaadlaw, ingana. Sa mong experience, ang iyang kadugay yun nga epekto, may experience pa ni mo ingana, gyapon?
3: Gusto ka, mukwang yun, mubarog yun. At pagkaadlaw, gusto yun ka, mubarog yun. Ay, basta lagi, ganado.
4: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
5: Garlic Plus with sodium ascorbate.
6: Vanessa, 39 anyos, adunay high blood latte. Buabot og 130 over 100 ni akong BP. Kuya-kuyawan yung taog samot, kay simba ko palayo. Kalit at tagkakirig dira. Kung edhabayan ni akong anak, high school og elementary pa lang, tapos akong bana, mananagat, sige bayan ni gula sa balay, mato na kahuna-huna agad ko na maghinahinay sa akong ginakaon. Blessing apod na nakadungo ko sa radyo. Kay Kuya Mike, aning Garlic Plus. Wala agad ko nagduha-duha, namalikid ko sa butika. Gisulayan agad na ko ugwan pad, naarang-arang man akong paminaw, nawala agad akong lipong-lipong. Kunya pagpa-BP na ako, 120 over 90. Kundili over 80 na akong BP. Maong sukad at to, mauna niya akong ginainom sa buntag kunya sa gabi eh. Pasalamat yun ko sa Garlic Plus. Og syempre, pasalamat sa Ginoo. Nga naan ng Garlic Plus, gipaila-ila na ako. Salamat!
5: Garlic Plus with sodium ascorbate. Kalusugan na iligtas sa Garlic Plus!
7: Dedicated to you with Mommy Joy on 105.7 Joy.

0: 105.7.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
2: Nakuha mo ka ng yung buhok ka wala. Napahak na niya, wala tabuan, buhok. Kana kinalutan, ganyan niya, napahak. Matoy, butangan na ito, Yaki. Nanupo si Chiyo. Salamat si Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
0: Dedicated to you. Dedicated to you with Mommy Joy on 105.7 Joy.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Maayong adlaw kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy. Uban na po da sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan. Ingatan. Hatod ka na to sa Yaki Laboratory. Tigama sa epektibong Yaki Liniment Oil. Nga usa ka alternative medicine. Kidi Yaki Vitamins. Yaki Beauty Soap. Yaki Baby Soap. Hermosa Kojic Whitening Soap. Huwag ang Yaki Herbal Capsule. Kining mo ang mga produkto. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins. Vitamina alang sa mga batang dunay edad 3 months old gadto sa 12 years old. Dunay daghang butang mamahimong himuon aron himsog, bright, tangkad ug lami ang kaon sa mga bata. Una diha ang kanunay sa pag-atiman sa kahinlo sa lawas sa mga bata. Pagpatulog sa eksaktong oras, pagbakaon sa mga healthy foods ug ang ilahang dula-dula ginagmay. Usahay kitang mga ginikanan maglagot tungod kay ang mga bata perte kalihok. Ingon pa nila, sipat. Pero mga ginikanan, dapat ikalipay nato kung ingon ana ang atong mga anak. Basta dili lang gyud pud sobra katong magsira na og mga butang tungod kay nagapasabot kini nga healthy sila og pinaagi niini magamit nilang ilang mga muscle og mukusog ang ilang pundasyon. Ang himuon na lang nato ang kanunay nga paggiya o pagpamatngon sa mga bata. Mao na ang bertod sa Kidi Yaki Vitamins kay magapa ligon usab kini sa ilahang mga bukog. Karong panahon na lahi na ang kabataan sa unang panahon, dili dali magkasakit ang mga bata. Tungod kargado man sa exercise, ang pagdagandagan, langoy-langoy sa sapa, pero karonsos na lang. Kanunay na lang galingkod nagaatubang sa mga gadget o mga computer set. Resulta daot ang mata. Tingala ka, 2 years pa, oy, naka-eyeglass na. Char kaayo, tambok apan luyahon tungod sa mga junk foods. Aron makasiguro kita, protektado ang ato ang bata ug mukusog ang ilahang immune system ug resistensya. Patumara ka na sa Kidi Yaki Vitamins. Hilabi na sa mga bata nga lisod kaayo pakaonon, dako ang matabang ang Kidi Yaki Vitamins. Ang Kidi Yaki Vitamins dunay chlorella growth factor, lysine, vitamin A, E ug C, B complex ug daghan pa. Mao kini ang hinungdan ngano, buot namo nga sulayan usab ninyo ang ang maong mga produkto para sa inyohang mga anak. Kung duna kamoy buot ipangutana, sige, ipaambit ba kaha para sa inyong mga kasinatian? I-text ka na sa 0928-6767031. Paminaon si Kuya Loy para sa mensahe sa mga Yaki users.
2: Mami Joy, sa mga minsan gipadala sa itong text line, text gikan sa cell number 0907-998-3341. Hello Mami Joy, Kuya Loy, daghan kaayong salamat sa inyong produkto kay ang akong anak. Ipatubar na ko sa Kidi Yaki Vitamins, himsog kayo akong anak kuya. Atong tawagan namang number katong istoryahon.
3: Hello?
4: Hello?
3: Si Kuya Loy ni sa Yaki. Kinsa ni palihog?
4: Si Flushery.
3: Nursery?
4: Si Flushery.
3: Ah, okay. Kining ikaw ito nag-text sa Yaki, ma'am?
4: Opo. Yung nag-text, Kuya.
3: Oh, kinitext mo yun mo, Kuya Loy. Mami Joy, ligang kayo salamat sa inyong produktong Kidi Yaki Vitamins kay himsog ng akong anak. Kino din kitext ni mo?
4: Opo. Opo, Kuya.
3: Kumusta na si baby ni mo karon?
4: Okay na, nagtambok mo siya. Kaya dati magkakuya, malnourish ay siya. Pero nakadungod mo sa radyo nga na ikidi ba siya. Palitin mo sa response mo, tigit tayo ng
3: phone. Pila edad sa baby ni mo?
4: Kaya, dili mo klaro siya.
3: Hindi mo klaro kung tingog. Pila lang edad siya baby karon?
4: One na. 4.
3: Ano siya pangalan niya?
4: Sheila May.
3: O sa apelyedo?
4: Isanor.
3: Asa na sa first baby ni mo, dili?
4: First baby ko po.
3: Sa una, wala siya ganang mukhaon?
4: Wala. Malnourish siya siya na. Nakalugog mo ganyan siya. Aray, yung moto. Ipalit na mo. Moto ko rin. Tampok na siya.
3: Kung tunduan po din mo siya, kumusta po?
4: Dahil ang ato siya makakatindi niya.
3: O sige, ito yung tinood niya pangalan?
4: Cheryl.
3: Cheryl. Salamat kay ma'am, ha?
4: Ako po, kuya.
3: Ah, thank you, ma'am. God bless you, bye.
2: Wala kita igong oras, mamedyo sa itong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy. Hangtod sa sunod natong programa, tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. Salamat po. Oh! Tulog na og tarong o gana na nga mukaon ang inahan ni Cecil Jose taga Lapu-Lapu City, Cebu. Human nga nagatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
5: Hintukar lagi iyang insomnia ato nga time. Kaya nakadungog mong ko sa inyong mga advertise ng Yaki, di among gitistingan. Then di patumar akong mama na nakatumar siya itong Yaki. Tulog na siya din, ganah na siyang kaon. Katura man itong atamba lang iyang natumar. Kaloy si Ginoo, nag-ayo man ang iyahang bati.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Lagsi kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, muna siya kung makainom ko ana lagsi, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok dito sa balayba, mainom na nagulang akong banana. Pagpahulay sa gud, baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nice Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessing Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Royal Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
1: Joy FM!
6: Ay, unsaan man ni uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
7: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katagan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health check-up.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
10: Afternoon Joyride.
11: Afternoon Joyride.

0: Para lamang gayod, masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yud pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bree Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
2: Ikaw na!
1: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ang bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Ni kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. 4J Solarista, ngani liwanag sa gabi at sa umaga lagi. 4J
3: Solarista. Mga kalumunan ko, at imano nato yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
4: Afternoon Joyride.
5: Afternoon Joyride.

0: 105.7. Joy FM.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinood na niya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na nin bukol.
3: Unsa ka dako itong bukulin?
2: Maranag ka ng tutod na bita sa kamot na to.
3: Unsa
2: na
3: kinimunin mo ato?
2: O, naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihap lang tanong po na ako sa iyan Yaki Oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Mga higala, aduna kitay bang-o nga produkto. Kaning ginatawag namo og Glutagen C. Usa sa mga nagsulay sa Glutagen C ay si Kuya Loy. Kuya Loy, ano yung mga pagbabago sa'yo?
5: Mami Joy, ang Glutagen C nga akong gisulayan, dako kayo ang natabang sa pag-boss sa akong energy. Usually, nag-workout mangod ko, mauna siyang ako ang gihimo nga pre-workout. So, nag-boss ang akong energy at the same time, napansin ako, nag-apino ang ako ang kutis. Nag-hamis siya o ginahinay siya nagakaputi. So, nindot kayo ang epekto sa Glutagen C sa kuha kay dili lang kukusgan ni arang-arang po ang akong pamanit. So, atong ginaawag po ng mga tigpaminaw nga ilapong sulayan aron sila man makasulti kung unsa ang maayong epekto nga ginahatag sa Glutagen C.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na!
8: Joy Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
9: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano magud akong manghud ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mupod akong ginahaplas. Akong mama, ang tuntunan, mupod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
6: Enjoy. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7

0: 105.7
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako pala dito ang ito na ako nangisag yung dugo ko kung hindi nakilabod ko sinasanan ako ang pinulit ang kanyang capsule ako kung ang Yaki niinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pilabod ka adlon ni mo giinom to?
2: Hindi tra dahil nawag pa wala nito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopi Yaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
5: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblacion Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J
7: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: Afternoon Joyride.
9: Afternoon Joyride.

sabi niya sa akin, mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin, ito palang ibig sabihin. Ang kapit sa pataling, kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin kahit ako.

para sa lahat ng mga minahal natin. Ito'y para rin

ibang di natin napapansin. Oras na lumilipas ang pilit nating lilingunin. Sana'y nasabi ko, sana'y nalaman niya. Sana'y nung giniginaw ay hawak ko ang palad niya. Ngunit naisip ko, ngayon ay mas dinig. Kahit isang bulong, kahit na isang bintik. Ang puso pag sinabi mong siya'y mahalaga.

matapos ang lahat, isa lang ang aking napatunayan. Huwag mong hayaan na parang alipapok sa lansangan na nililipad-lipad at tuluyan ang mapahalo. Pag umulay, magiging putik sa kanal na bumabaho. Sabi nga nila, ang buhay ay siguradong hindi. Lahat ay nakatakda, pero di ka pwedeng mamili. At kung merong pagkakataon,

0: Salamat dahil ako'y tinurin mong kaibigan. Salamat at hanggang sa susunod nating kamustahan.
1: Ito ang Joy FM.
2: Joy FM.
1: Sa Caraga, 105.7.

0: Pre, di ka po ngayon ako sa pag-eskwela, oy. Mag-sip ko kurso. Mag-business administration na lang ko.
1: Diyos ni mo, pre. Bago ni mo huna-unaon ang pag-sip o kurso, pre. Humana sa imong elementarya.
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa ihang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
7: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
8: Oo.
7: Iko pag-testing nung sa Bilonga, masig makamalibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may parta, palitan na ako itong duwa ka pad. Naayo?
8: Duha kapad lang yan.
7: Duha kapad, wala na lang kay Waman. Kaya ako, nagkuha na. Nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay man.
6: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
9: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naa na ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblacion, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
11: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung nganong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
3: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga Salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
4: Patinood niya si Kuya kay ako bang anak to, daghan kayo siyang binagmay siya nga katong-katong siyang tiyan. Ipaitan na pa ako anak og sabon niya kay tapos ipaitan po na kong siyang oil bitaw. Maura to siya, kung siyang gaplasan na yun, akong siyang sabnan og yaki. Nawala gilay na niyang kwan, mga nuka-nuka, kaya sa araw na ko to siya pagbutang.
3: Yan ang yaki herbal oil og yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nice Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang nga sulayan ninyo
6: dito sa Joy Enjoy
1: Joy FM.
7: Ay, unsaon mo ni uy?
5: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tumungod siya sa klase.
5: Ah, mao ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
5: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
5: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
5: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth yakap.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello, hello, hello. O kaninyang tanan, gani na usap si Mami Joy. O ba na usap kita sa atong tulumanon? Yaman ang kalusugan, ingatan. Muna ang buot ipasabot sa Yaki. Ang atong programa, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa epektibong Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Hermosa Kodje Quintaning Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, o ingon man ang Yaki Herbal Capsule. Nga wala yun, intaw ay makapildi. Suway, ragod ninyo. Aron kamo ang makapamatuod ni ini. Mga higala karon hisgutan nato kinikidi Yaki Vitamins. Nga dunay sagol nga chlorella, growth factor, dako ang matabang ni ini sa ato ang mga bata. Nga nagaedad og tulo ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Tungod kay ang mga bata nga ginapainom sa Kidi Yaki Vitamins, dali mo dako ganado ang ilang kaon, lami ang ilang pagkatulog. Ang chlorella maoy maghatag og vitamins, minerals og amino acids og mao usab ang maayong source sa chlorophyll. Maong ang bata nga nagainom og Kidi Yaki Vitamins nga dunay CGF, paspas ang iyang pagtubo kay ma-enhance man ang RNA DNA functions nga maay responsable sa production sa proteins, enzymes og energy ngadto sa cellular level. Mausab kini ang mo-repair sa mga tissue og makaprotekta sa cells batok sa toxic substance. Kitang mga ginikanan, pangandoy manggayod nato ang mamahimong utukan, lagsik, tangkad, hamis ang atong mga anak. Busa patumaro nato sila og Kidi Yaki Vitamins adlaw-adlaw kay kanang imong gipangandoy, matuman gayod kana og maging magmalipayon kita. Kay dili man tanan nutrients nga gikinahanglan sa bata, atong mahatag pinaagi sa pagkaon, hilabi na ning panahon karon nga ang mga bata hilig sa instant og junk foods in town. Ayaw na lang gyud sila paggustuhi sa ilahang gusto nga kaonon. Kay makadaot kanila aron dili kita magmahay. Pero mga higala, mo na nga ginakumbinser namo kamo nga irregular gayod pagpainom ang Kidi Yaki Vitamins sa inyong mga anak. Kung gusto ninyo nga malipay mo sa inyohang anak, og dili kamo magmahay, og dili kamo magkaproblema mintras nga dako kana sila. Mo kana ang hinungdan kung aduna ka may mga pangutana, pag-text lang sa 0928-676-7031 kay atong paminawon ang mga mensahe sa mga kaubanan nato, mga kababayan nga permi nang nagagamit og Yaki products.
2: Sa mga na-text Mami Joy sa atong text line, text gikan kang Melissa Erihair matud niya. Hello Mami Joy, Kuya Luis, salamat kay sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule kay naayo gyud ang ubag sa akong ulo. Giplasan po nako sa Yaki Herbal Oil unya gimna nako Yaki Herbal Capsule pagkaduha ka adlaw naayo gyud. Salamat kaayo si Melissa Erihair Deni from Buringota, Pantukan. Atong tawagan si Melissa og atong istoryahon.
3: Hello?
4: Hello?
3: Si Kuya Loy ni sa Yaki.
4: Oo,
3: si Melissa. Si siya?
4: Oo, Kuya Loy.
3: Ikaw to nag-text?
4: Oo.
3: Tingunin mo sa text ni Melissa. Hello, Kuya Loy o Mami Joy. Salamat kaayo sa inyong produkto ng Yaki Herbal Capsule. Kay na ako'y hubag sa akong ulo. O niya ako gihaplasan og Yaki Herbal Oil. O niya gimnan ako Yaki Herbal Capsule. Nawala gyudayon pagkaduha ka adlaw. Daghang kayong salamat si Melissa Eriherni from Buringot, Pantukan. Morning mong text sa list. Tinood ni?
4: Oo, Kuya Loy. Kanang nahinubag sa ako ang ulo.
3: Unsa hinong dala itong hubaga?
4: Ha?
3: Unsa hinong dala itong hubaga?
4: Basta. Akong giin na ng Yaki Capsule. Kaya akong gaplasan o Yaki nga herbal oil.
3: Unya?
4: 2 days lang. Naghinahinay na siya ang kukos.
3: Asa napit na sa imuhang ulo?
4: Dira sa may napit dito sa arang alimpulo. Kaya
3: kining kato siya nga bukol, mga dugay na to o baguhay pa lang?
4: Baguhay pa lang, Kuya Loy.
3: Unsa hinungdan ka ato?
4: Kahit lang siya ni bukol.
3: Uy. Unsa po dang kwan, katong bukola, sakit, dili?
4: Sakit siya, Kuya Loy. Magbasa. Niya akong diin lang sa Yaki Capsule. Niya akong di lasan sa herbal. Salamat kay Kuya Loy. Kinag-anam na siya kakupos.
3: Uy, salamat po kaayo. Kinakatabang sa imuang Yaki. But pasabot, posibleng kwan to. Dili po to siya ka ng tigsa.
4: Ambot siya, Loy. Wala po kakuan.
3: First time ni mo ito na kasinatian?
4: Oo.
3: So, karon, okay na ron, wa na?
4: Oo, okay na po yan, Loy. Salamat kayo sa inyong produkto.
3: Salamat po kaayo, Liz, ha? Asa ka inyo, Dapita, Liz?
4: Sa Buringot, Pantukan.
3: Kumbal, parabis na, no?
4: Oo.
3: Ay, okay. Ang sa tinanood pangalan mo, Melissa?
4: Melissa Erihel, Kuya Loy. Maraming salamat.
3: Salamat, please. Bye.
4: Sige, bye-bye.
3: Bye-bye.
2: Mao kanto Mami Joy sumili sa Eerie Hair ang iyang balatian na wag dang tungod sa pagtumara sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Oil Liniment. Wala kita igong oras atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, tiga mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, maraming salamat po, tandaan, yaman ang kalusugan ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental. 105.

0: 105.7 Joy FM.
1: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gi patumaro sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kuha ko isa, usog pod mukaon. Iya ka ning isa, buyag pod patulog.
3: O sige mo, limo nga nung nigana ilang kaon.
2: Pero matagbong ka, sa imo na ko, sa humalin ako mahaw, sa imo na ko yaki.
3: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
5: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione mang good kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dahil yun ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa inyo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata, kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo na collagen, kana sila manginat ng imuhang mga badlis-badlis. Oh, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, mang-good, isa siya ka-energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: Rakrakan sa Joy FM! Rakrakan sa Joy FM!

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Pre, kabalo ba ka, pre? Niyantukos amo ang bukid kagahapon, pre. Nakakalot kong kamuti, pre. Hastang dakuha, pre. Murag yun in towns, kadako sa among balay.
3: Kuya, wapod niyo mo, pre. Sa among agurpreng balay kagahapon, pre. Kuya, wapod kaayo. Kanya ay niaging bitin, pre. Hastang taasa yun. Niagi, pre, alas 7 buntag. Nahuman, pre. Alas 7 nas gabi, eh.
2: Di ko mo to, oh, pre. Ay! Burit naman ang imo, ha, pre. Dili naman ang katuhuan ng imo.
3: Okay, pre, sige. Para patas na, pre, pagamya imong kamote. Kaya kuha pong pagamya na kong bitin.
4: Basta, Joy. Enjoy!
0: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas or minti. Kaya lang, lihok dito na sa balay ba, manginom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw kapag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
6: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
9: Itong ako, kung pare ba nga akong ipatisting ko, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya siya bana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, munginahan na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Nagkaroon natingala man siya nga, pre, rapid ka ng gun ba, kadlaon ba, kay pagkaka adlaw na baka nang gusto ni muna agyod pero ug mo yung mukha mag-relax ka relax ni ba ya ko ba mo halos di naman mapalong pre
10: unsang gipatay ko masaya
9: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marini mo pre.
11: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
12: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
13: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.
14: Joy FM. Now here's something from River Maya.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
2: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione, manggod kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa imo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata, kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo ang mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo ng collagen, kana sila, manginat ng imuhang mga badlis-badlis, oh, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, manggod, isa siya ka-energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ay, unsaan mo ni Uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tumanggod siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads.
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: Ingunila, uulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Inoo din na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ra dako tong bukolen?
2: Maranad ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra imong mamimo ato?
2: O na naniinom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nga gihaplasan na po nako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, pauwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini, salamatay.
8: Mga tagamanay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naa na ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
9: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
3: Sana kay kung tamba nga nagastro, pamati na ko ka ng, naku, mamatay naman siguro po ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, yun ako nga, isingan daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko, at buro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang akura isa sa una di na amtugot akong bana kanang di amnesia manggod ko sa una.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagma siya, daghantay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mapod akong ginahaplas. Akong mama, ang tuntunan, mapod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
6: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering ug dagkong okasyon? Kaya na mo mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na. Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar.
7: Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan.
1: 4J Solarista ang gani, liwanag sa gabi at sa umaga lagi.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Tay, kuya, itong among exam na mo gani ha. Mura man itong pariha sa advertise itong toothpaste.
1: Nga naman na, kung sa dito?
0: I got zero, Tay.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Itong ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, mo ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ng inyo ka, huna-huna rana.
7: Kung saan ipatik mo sa iya?
6: Ganado. Nga, pag ikaw man, dito, tingnan na nga, ito naman, kurang nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo, siyang, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyan naman ako, siyang, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni salawa. Was pre, ala isang sana ning pingin ko ganado pre testing ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na ka nang maglalis usahay ang kabalo bayat sa tong misis na usahay matingala man na man siguro ipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap kaya kaya pagkabuntag yan to ala ko ara tay kay pre salamat kay pre ako kay pasalamat imari ni mo na diligan ng bulak ba.
8: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308. Or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
3: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
4: Nako'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
5: Oo.
4: Ikaw, pag-testing nung sa Bilonga, masig, malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako ito, duwa ka, pad. Naayo?
5: Duwa ka pad lang ang yan,
4: Gino? Duwa ka pad, wala na lahing, kaya wala na kalakaw. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
5: Oo.
4: Okay, man.
3: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nag-iingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
8: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
9: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas. Hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
10: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, oban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong mo tumar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mo kusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan. Maugyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakti antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na good na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maoke ni ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Ana siya. Kanong masuko mang tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta. Kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, o mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas og timbang. Kung gusto ka mo os-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman ha, nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O di ba? Kung pwedeng no na. O kung di man madali, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayo nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag-o mo tumar, ha? So layay, mga higala, ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Plus. Wag yun ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gud akong bukol sa baga ug sa likod. Kawrot lang ko atop tulo ka bak. Maran gi maintain na lang pud nako sir oi. Eh.
4: the best kami. Chiki, call me Chiki Yaki.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Chiki, the best kami.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joy.

0: 105.7
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumda tag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undangi. Tapos kontrola isabyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan ay amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Duha ka unsa, usupod mukaon. Niya ka hingisa, buya kod patulog.
4: O sige mo, limo nga nung ligana ilang kaon.
3: Matagbong ka, sa imo na ako, sa humalil ako mahap, imo na akong yaki.
4: Unsa ka yaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungkol sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, po na po yung katol-katol sa lawat ng nilabuyan daw.
4: Tapos?
5: Yan, yeah, ako ni Epla, sir. Nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, sa buntag, sa ito hapon.
4: Sa gigamit mong haplas?
5: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko, og abot-kayang tinapay, og cake? Ayon na og pagita sa layo kay naa na ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bag-ong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
9: Enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

0: Yo. Asa naman tong pusporo dire?
1: Nga nung nangita man ka og pusporo, tay? Nga naa may LPG?
0: Kanya nga. Pwede na akong ipang-atuloy ng LPG.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Ano na, parang itlog ng manok.
7: Uy, ang laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya. Tapos hindi na siya nag-sasakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store.

0: Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sitio Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Kakyute ni Maoy!
2: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: 105.7 Joy FM.
1: Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabak pa siya.
2: Nagahaplat lang ud ko pirmi og kanang Yaki hinday matulog pagka kuan dali lang manganak.
3: Kung ikumpara nimo sa unang pagpanganak nimo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi kay ang katong sa panganay nako kay wala pa man kay ko pa ano jud ato sa Yaki no dugay-dugay pud akong labor ato.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Yaki Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental. With regular and family rooms to choose from, our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions. Complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
0: Rewind Sunday. Rewind Sunday. 105.7 Joy FM.
7: Pinoy! Pinoy!

0: 105.7 Joy
1: FM. Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
3: Oo.
2: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig, malibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Naayo?
3: Duwa ka pad lang yan,
2: Gino? Duwa ka pad, wala na yung lahing kaya may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
3: Oo.
2: Okay, man.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Lumambot at dahan-dahan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South Upi, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
5: Parang itlog ng manok.
6: Uy, yung laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
5: Yung Yaki Capsule po.
6: Tapos?
5: Yun lang man ang mag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo na bibili sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Rewind Sunday. The hottest hits from the past on 105.7.

0: Inday! Mga una ta!
1: Una-una na lang mo, sir.
0: Ganun man!
1: Wala ko'y gana, sir. Wala ko'y gana ang maglungan.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakaka-date, no?
6: Oh, syempre, dan always magkita ng kaporma.
5: Nya, yeah, kamusta man yung love life ka ron, Tay Diggs?
6: Oh, dan, di nata mag-isgota na, dan. Kita man mo, dan, nga, idaran ako.
5: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
6: Well, kabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
5: Ay, nagkabala ka tayo, Diggs. Naibago ba? Kininganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
6: Tinood ka dan. Pasistingado ko ana dan.
5: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
6: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
5: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
6: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati nagyud ni.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
8: Yaki Herbal Capsule ang nakawala sa kasakit sa tiyan tungod sa hyperacidity nga gibati ni Mrs. Risa Bello, 57 anyos, taga Paradahan, Hinatilan, Cebu.
9: O, kinuod yun na, Kuya Loy.
10: Ano sa nila, itabu ang ano nagka-hyperacidity ka?
9: Ang langgo, lagi mong gulatong sige ko ka nang usahay. May lang ko mga juice bang aslo, may labi ng mga toast drinks. Ay, nung kaya kong kutukuto, yung lamad, samara na kong kutukuto, di, teko capsule ni Yaki. Ang ngayon po, sa Suloka Capsule, nanawa man ako ang
8: gibati ng hyperacidity. Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, May May Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Angayan lamang, nasulayan ninyo.
12: Rewind Sunday. Rewind Sunday.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Parang itlog ng manok.
4: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
3: Yung Yaki Capsule po.
4: Tapos?
3: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya. Tapos hindi na siya nag-sasakit.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo na bibili sa mga butika. Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
5: Duha ka unsa, usupod mukaon. Niya kahingisa, buyagod patulog.
4: O sige, muli mo ngano ni Gana ilang kaon.
5: Matagbong ka, sa imno na ako, sa ngalil ako maha, sa imno na akong yaki.
4: Unsa ka yaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Angayan lamang, nga sulayan ninyo.
7: You're on Rewind Sunday. Rewind Sunday.

0: 105.7 Joy FM.
1: Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano magud akong manghud ba? Nagagma siya, naghanti sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin. Sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhaplas. Ako mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika. Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Tingaw din na iya.
4: Kumusta na ron?
3: Wala na ni bukol.
4: Kung saan ako itong bukulin?
3: Maranag ka ng tutod na bita sa kamot na to.
4: Kung saan ang inyong mo ato?
3: O, nanginom ko ato. Upat lang ka istabya.
4: Kung sa klaseng produkto sa Yaki?
3: Yaki Capsule. Nagihaplasan na po na ako sa iyang Yaki Oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
6: Enjoy. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, Caraga, Davao Oriental, 105.7 Joy FM. You're on Rewind Sunday. Rewind Sunday, 105.7
7: Joy FM.

0: 105.7
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Naggagamit daw ka sa ganado. Tinood ni sir?
3: Tinood ni sir.
2: Kunya, pwede ni mo makwento sa mga sir kung unsay epekto sa mga sa ganado?
3: Mubarog yun, muisog yun. Unahanglano na ito ba? Ika sa pagtumar, mga 20 minutes, magkwag ka, mag-switch ka, automatic yun.
2: Pusay, sir boy, muabot siya ka ng tag mga kaadlaw, tulog kaadlaw, ingana. Sa mong experience, ang iyang kadugay yun nga epekto, may experience pwede mo ingana, gyapon?
3: Gusto ka, mukwag yun, mubarog yun. At pagkaadlaw, gusto yun ka, mubarog yun. Ay, basta lagi, ganado.
4: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
0: Rewind Sunday. The hottest hits from the past on 105.7.

0: Hoy, Juan. Si Maria maoy asawa ha. Kay dako kayo sila kalubihan.
1: Tatay ba?
2: Usubay tanaw ni Busa ko ang nawong kagura.
3: Basta Joy, enjoy!
4: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
7: Kanang ano magod akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kay sa pangos. Dihaplas na mo, Yaki, uwin. Sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhaplas. Ako mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
6: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kiniyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez, taga Ayungo Negros Oriental, kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
7: UTI, dito ako. Para dito ang itong. Dito na ako. Nandiyan sa gulog ko. Kung di nakilabod ko. Ang anam ako ang pinag-uog ko ng kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
8: Mga pilabod ka, adlo ni mo giinom to?
7: 3 days ra. Dahil nawag pa. Wala nito.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo. Rewind.

0: 105.7 Joy FM.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga nagasto, pamati na ko ka ng, naku, mamatay naman siguro po ani. Kung nakabati mo po sa radyo, yun ako nga, isingan daw na ako ning ano, Yaki, moto, so nag-Yaki ko, at puro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na amtugot akong bana kanang di amnesia manggod ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Na koy igagaw nga nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
5: Oo.
4: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibri ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako ito, duwa ka pad. Na, naayo?
5: Duwa kapad lang ang yan,
4: Gino? Duwa kapad, wala na yung lahing, kaya wala may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
5: Oo.
4: Okay man.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: You're on Rewind Sunday. Rewind.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Tinuod na iya.
4: Kumusta na ron?
3: Wala na ni bukol.
4: Unsa ra dako tong bukolen?
3: Maranag ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
4: Unsa ra kini mo ato?
3: Oh, na iinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
4: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
3: Yaki Capsule. Nagihaplasan na po na ako sa iyan Yaki Oil.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
6: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Tabi ta koy bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man.
5: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil, o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
8: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental. With regular and family rooms to choose from, our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions. Complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
9: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. You're on Rewind Sunday. Rewind.